0: It's 8:20 a.m.
1: This time check is brought to you by RightMed. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan RightMed.
0: Anak, gising na. Anak.
2: Rise and shine, mangka vibes. Don't forget to warm up and exercise every morning to start the day right. Eat your breakfast and have your daily dose of vitamin GV. This is GV99.1, your good vibes.
3: Bakit RightMed ang binibili mo?
4: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
5: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
6: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
4: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
7: Kailangan right medicines. Kailangan RightMed.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
9: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala. Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. Dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.

0: Get up, people of the new millennium. Fun starts in
1: 3, 2, 1.
0: It's the morning roundup. KG Boys here to pump you up from Monday to Friday from 6 in the morning till 9. So how's that for a start? Only happening on your Good Vibes station.
2: Para sa buong Pilipinas, it is now 8:54 po ng umaga, mga ka-vibes. Meron ho tayong report mula ho sa ating kasamang si Jab Tolentino patungkol ho sa dyan sa fire incident na nangyari sa Pampang Public Market. Kasama, Jab, Maya Payabak, good morning.
3: Maya Payabak, KD, at yun nga, kagabi, pagkatapos na nga malakas na ulan, ay eto nga, nasunog itong Angeles City Public Market natin, no? O yung mas kilala sa Pampang Market. Nakung saan kagabi, habang tayo nandito, ay talagang yung sunog, yung apoy, ay sa nakikita natin, ay nagsimula sa parting gitna. At halos lahat ng mga stores na mga groceries dito ay talagang tupok na tupok. At yung mga bumbero natin kagabi ay medyo nahirap dahil sa yung mga tao, no? At talagang hirap pag-iwasan, nahirapan yung ating mga firefighters. No? Mm. Ngayon ang sitwasyon ngayon ay meron pang konting apoy, no? Pero hindi na ito maituturin na itong almost kontrolado na rin.
2: Mm-hmm. Pero hindi pa totally extinguished, no? At yung pang parts ayun, na masisilag kasalukuyan.
3: Hindi yung katulad kagabi, no? Mm-hmm. At kanina, nakausap nga natin yung may-ari ng mga stalls na sabi niya, ito, mayroon pa tayong narinig na pagsabog, no? At siguro ito, butane ito, no? Mm-hmm. At kagabi, talaga alam mo, fireworks, KD. Mm-hmm. At yun nga, mga ibang stores dito, invest na makapaghagot, akala nila, ay empleyado nila, yun pala, ay ibang tao. Mm-hmm. Yung mga nasasamantala, KD. Mm-hmm.
2: Kasamang Jab, although wala tayong official pa na pahayag mula ho sa Bureau of Fire, may mga narinig ka ba diyan na sa tingin nila, no, na mga pinanggalingan o pinagmula nung apoy?
3: Actually, ang iba sa mutsari yung kanilang opinion, no, dito sa
2: pero opinion pa lang yan, no, wala pa kasi kailangan pa ng investigation for that, no?
3: Until magpalabas yung arson investigator ng doon natin malalaman kung ano yung naging santi. Pero ang iba, ang sinasabi nila dahil yung malakas na ulan kagabi ay maaari ito nag-trigger, baka meron nga isang yung nabalatan na kuryente o kawad, baka dito nag-umpisa.
2: At saka kasamang Jab, hindi lang malakas na ulan ng kagabi, hangin, sobrang lakas ng hangin, ano?
3: Tama. At ito nga kagabi, yung Bureau of Fire nga ay papasok dito malapit sa market police quarters sa operation, talagang ang hirap kasi yung mga armadaw dito, yung mga dinamantar po din yung mga parang di ka mabasa, no? Ayun ang medyo nakaantala sa ating mga firefighters. Sabi nga gabi, ay kinausap natin, sabi ko, ay banggay na mga yan kasi mga ano lang naman yan, mga shade lang naman yan.
2: Kasamang Jab, bandang gitna ito nangyari. Yun yung mga may parang groceries at saka sa wet market, kaya nga isinarapan samantala ng local government unit.

0: ng Angeles City yan. Yung mga iba nagtitinda pa ng plastic yata, ano mo? So, yes, kung plastic ang pinag-uusapan natin, sir, talagang alam mo naman pag sinunog mo ang plastic.
1: Ah, samusari yung tindan na sa loob, ay meron nga mga groceries, meron nga, kasi marami din sa loob na nagtitinda na nga mga mantika, no? At ano-halo na yan, ayaw nga parang nag-umpisa, di mo ano, doon malapit sa toys, candies, no? At siyempre, mga plastic din yan.
0: Yes.
1: At alas dito sa may harapan, ay talagang mga plastic ang tinda rito. At saka mga groceries. At ito ngayon, ay meron tayong firefighter so far, ay tinitira pa rin, no? Binubuga pa rin ng tubig. Ay yung merong mga pag-apoy-apoy pa rito. At ito nga, ay tayo naka-face mask, no? Dahil yung usok, KD.
0: Ingat-ingat ka dyan, paring Jabba. Pero so far, wala naman tayong nababalita na casualty sa insidente?
1: So far, at wala naman na naiulat sa ngayon, no? Na meron tayong casualties. Ay, dahil kasi meron naman kasi nagbabantay dito sa gabi. Mga marketers, kanya lang talagang kahit sila ay nabigla. At biglang nakinangapoy kasi nga mahangin kagabi kagini.
0: We were looking for additional information nga, baka may mga nagpo-post din kagabi, no, doon sa insidente. May mga nababasa tayo na may gisaning Pampang, tinupok daw ang buong Pampang, pero base doon sa report mo, hindi naman, ano, it's just a part of Pampang public market. Okay,
1: yung after nung parking lot, no, space doon sa harapan, at saka itong nasa wet and mid section, ay hindi naman masyadong apektado.
0: Yung kanya new na, building siyempre, hindi affected, tama?
1: Oo, kasi puro mga bakal yun eh. Wala naman mga structures na pwedeng masunog, no? At yung alang, siyempre, ay for the meantime, may suspended yan dahil nga yung hindi mo na ito pababayaan na ito yung mag-operate kasi ay under investigation pa rin.
0: Correct. Investigahan muna.
1: Kung ano ang cause na itong nangyaring sunog. Itong opisina mismo ng
0: Pampang
1: market administrator, eh, talagang wala. Tupok na tupok.
0: Ah, pati yung opisina na tupok din.
1: Yes, oo. Kasi ito'y katabi lang yung mga stores dito na mga groceries, di ba?
0: Kasamang Jab, wala ba tayong nakuha pang information kung gaano karaming stalls yung apektado dyan sa sunog na yan?
1: Actually, yung kanya ang tinatanong natin na kung ilan itong mga stalls, kaya kanya lang wala pa silang actual na bilang. At mamaya, ay susubukan natin makapan na kung makita natin yung market administrator kasi kagabi, ay talagang lahat dito. KD, talagang kami pagod na pagod sa init at medyo naunan-unan pa. Tapos yung mga tao pa ay ang nakita lang natin kagabi ay nagkulang, no? Sa tingin ko lang ay yung crowd control. Kasi nga, nabangga pa nga isang fire truck dahil nga iniwasan yung mga tao.
0: Naku po. Lalo na paakyat kasi yan eh, di ba? Payakit ka ba't medyo mas kupiing dalan pin keng keng harapanan ng Pampang Public Market.
1: Yung sa harapan naman ng
0: Pampang
1: ng opisina ng yung mga nagtitinda na dito ng mga cold cuts, mga handog,
0: yes,
1: at mga prutas ay swerte naman at hindi sila, no?
0: Hindi sila naapektuhan.
1: Pero kung gabi, talagang halos lahat ay talagang nagpanik KD, no?
0: Okay, maraming salamat sa iyong report, ha. Mula kagabi nakabantay na po itong si kasamang Jab dyan sa Pampang Public Market. Thank you so much at ingat ka, kasamang Jab, ha. At hingi kami ng additional information pa sa iyo, ha.
1: Okay, yan ang ulat natin na para sa dito sa sunog na naganap dito sa Angeles City Public Market para sa ating balita sa 99.1, your good vibes, good morning.
0: Alright, sige. Nakapanayam ho natin ang ating news reporter na si Kajab Tolentino, si Birador, no? Maaari ho ninyong pakinggan din yung program ho niya ng umaga, ha? 9:02 na ho ang oras sa buong Pilipinas, mga ka-vibes. Ako ho'y magpapaalam na, mga ka-vibes. At tayo ho'y magkikita-kita tomorrow, ha? Leaving you with our Bible passage for today mula ho sa Romans.

9:32 ang oras na sa buong Pilipinas. Tuloy-tuloy lang ang pasok ng mga mensahe ka vibes. Though our internet has some problems. But don't worry, as soon as pumasok yan, ito na! Pumasok na nga ang mga mensahe. Shoutouts to Barbara Deang. Aga-aga, papashoutout ko na yung mga kawork ko. Dalawa lang sila. And si TL Princess and Gian or Gian. Am I pronouncing the name right? Gian. May age kasi eh. Millennial siguring mom niya. No? Kaya nilagyan ng age yung name niya. TL Princess and TL Gian. Good morning po. Baka naman po pwede niyong pakapihin si Madam Barbara. Si Madam Barb, pa-coffee siya. Shout out to Catherine Santos sending us a message via Facebook as well. Happy throwback Thursday, DJ. Ikaw ang aking mahal, VST. Oh. Kakatugtog lang natin ng VST and Cone. Pero kasan natin yan, ikaw ang aking mahal. Hintay-hintay mo lang, Kat, ha? Oh, magpapatugtog din yan. Shoutouts to Onyeng Pascual sending us a message via Facebook as well. Nanood ka ng impeachment kahapon, DJ Benjamin. Hindi, nagka-catch up pa ako. Napunod ko yung mga previous days when they had a new hostile witness, I think. Neutral witness, yes. Oo. Bakit anong balita, MC Kale? Meron kang mga highlights na gustong ipareview sa akin. Check it out ko, no? Nakakalungkot, DJ Benjamin, pati mga suki namin sa Pampang kasama sa nasunugan. Oo nga, ako rin yung kaibigan ko tumawag sa akin kagabi habang nasusunog yan. Nakakaawa kasi yung maraming sa mga yan kasi ka-vibes, no? Naka-consignment yung mga yan eh. Hindi ko sinasabing lahat, hindi ko rin naman sinasabing memorize ko kung ano ang galawan ng pagnenegosyo dyan sa Pampang. Pero marami sa kanila, stock nila yung mga yan. At kailangan nilang maibenta yan para makapag-restock ulit. Ngayon, ilang daang libo kada pwesto, no? Kung masusunugan ka ng lahat ng puhunan mo, o paano ka magsisimula ulit, diba? Kaya sana talaga merong intervention from the local government. Kasi ang lakas din naman magpasok ng revenue ng Pampang eh, diba? DJ Innovator when it comes to scrap, matching my style. DJ Innovator when it comes to scrap, matching my style. Ang lakas magpasok ng ano yan, no, lahat yan nagbabayad ng business permit o yung buwan ng singil sa kanila. Kaya sana matulungan din sila ng local government natin. Again, this is the investigation is still ongoing. Pero regardless kung sinadya man to o hindi, na wala namang report na gano'n, no? Maybe it's an accident. Ang bulong-bulungan doon, though wala pang official report ang BFP, pero dahil daw sa pagulan, maaaring may nag-short circuit. Yun yung mga opinion ng mga taong andun sa Pampang at the moment. Though, that's unofficial, and naghihintay pa po tayo ng update from the Bureau of Fire Protection, ha? Diyos ko, umulan ng mga mensahe bigla. Wala nang paligoy-ligoy, DJ Benjamin. Good morning na agad. Pa-request naman ako ng kantang When She Cries. When She Cries. Express, Howie T. American Express. American Express. Howie T. American Express. American Express. Yan ang request ni Kuya Dude. Sige, lock and loaded sa queue natin yung Kuya Dudes. Abang-abangan mo lang kasi medyo mahaba na yung listahan ng music request natin. Nakakatuwa pag ganyan ka vibes. Tuloy-tuloy ang mga mensahe nyo. Good morning, DJ Benjamin. Pa-shoutout po sa lahat ng TNVS drivers. Kaya sa lahat ng TNVS drivers, shoutout po sa inyo. Kala nyo mumurahin eh. Sa lahat ng TNVS drivers, mag-ingat po sa pagmamaneho. Ha? Yung iba dyan, pa-out na eh. Pa-uwi na. Na lumabas kaninang madaling araw. Ang target nila hanggang tanghali. Oh. Kaya, ingat po sa pagmamaneho. Ha? At then, don't push yourself too much. Pagpagod na, sir, garahin na. Alam kong kailangan kumayad ng kumayad para sa pangangailangan ng pamilya. Pero huwag mong pababayaan yung kalusugan. No? Shoutouts to the Poging Transporter ninyo.
Nakalabas ka ba ngayon ninyo? Bumabiyahe ka ba ngayon? Kamusta ang biyahe? Lakas ba? Ulan kagabi. Maris Bangani sending us a message. Where can I make a request for a throwback Thursday? Just send me a message, Maris. Send me a message on our Facebook page, just like what you did right now. And preferably, preferably throwback music, no? Oh. Hintayin ko yung message mo, Maris. Ay, yung mga retired Chief Justice, oo. To talk about kung ilan ba ang magiging boto, no? Kasi sa original rules, kailangan ng two-thirds ng mga senador para na mag-agree on impeachment para ma-impeach yung impeachable officer. In this case, si Vice President Sara Duterte. No? So, two-thirds ng 24 senators is 16. However, napag-discussionan ulit kasi meron mga senador na wala at the moment at merong dalawang senador na may kaso. No? Ganito yan ka-vibes. No? Pag may kaso ka ng plunder at ikaw ay senador, automatic suspended ka sa pwesto mo. Regardless kung napatunayan or ongoing yung kaso mo or naka-bail ka, basta meron kang dinidinig na kaso na plunder, suspended ka. Ayun ay para hindi mo ma-impluensyahan yung investigasyon, no? Or as courtesy rin, no? So, hindi ka pwede bumoto, hindi ka pwede mag-attend ng meeting habang ikaw ay may dinidinig na kaso na plunder. So, isa yun sa mga napag-usapan ka, Vibes, eh. Ang two-thirds ng 24 senators sa 28th Congress ay 16. So, yung ibang senador nagtatanong, pati ibang mga kababayan natin nagtatanong, o paano ngayon na yung dalawa nakakulong? Well, yun ang naging sentro nung usapan nila, no, sa last impeachment hearing. I don't think it's an impeachment hearing. Parang regular session yata yun, MC Kale. Regular session yata yung sa mga retired chief justice. I'll double check, okay? Does it come run out? I don't know. She'll just have them running out. Well, anyway, it's 9:39 in the morning. We're gonna do one more throwback OPM music. Here's Hot Dogs for you guys. Para sa mga taong may nami-miss na lugar at gusto nang umuwi, ito po ang kanilang awiting. Manila playing her GV 99.1. Your Gay Vibes.

0: Your Gut Vibes, GV 99.1.
1: 9:42 yan po ang oras na sa buong Pilipinas. That time check is brought to you by BioFlu.
2: Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
3: Happy 42 years of us being together, mga ka-vibes. Kasama mo kami sa bawat umaga, sa biyahe, sa trabaho, at sa bawat kwento ng buhay mo. Kasabay sa sound trip, kantahan, at tawanan. Thank you for all the love, mga ka-vibes. 42 together years of good vibes and good music. This is GV99.1, Your Good Vibes.
4: Mommy, gustong atinlata, liyo, putla, bota kulang kadaya.
5: Minum kami United Home for Sulfate Iron, saw, para malusuging daya at malino ang itsura. Kaya bening gustong dieta at ehersisyo.
6: United Home. Unilab yan.
7: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
8: United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
9: It's Melly Francisco.

0: Bygon, 100% knockdown.
1: 'Di ba ka-vibes, alam naman nating lahat kung gaano kahalaga na maging wise sa ating mga desisyon araw-araw? Kapag usapang pamilya at kalusugan, walang puwangan tsamba-tsamba dahil bawat piso at bawat pagpili ay may katumbas na alaga. Sa panahon ngayon na gusto nating maging maingat sa bawat gastos, mas gusto rin natin yung sigurado tayo sa mga bagay na ginagamit natin palagi. Kaya pagdating sa gamot, mas kampante kapag hiyang mo na. Kapag sasalikong panulo, aliko maniwala ka rin sobrang mura o bayong tatak na aliko kabisado, panintunan ko pa rin yung RiteMed. Uling ini talaga yung pagkatiwalan ko at maluwat ko ng iinuman. Rereseta na naman ni doktor ko. Kwalidad na naman kasi kampante na ning makamalatatak, pero agyu-agyang aldo-aldoming inuman. Anya nung panulo yung pisa sabyan, eh kumagadu ang isip. Munta ko kim pagkatiwalan ko. Basta, RiteMed. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Bakit RiteMed ang binibili mo?
3: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
4: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
5: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RiteMed ako.
6: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RiteMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
7: Kailangan right medicines, kailangan right med.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.

Rick Astley, never gonna give you up, playing here on your number one good vibes station, GV99.1, your good vibes. It's your boy DJ Benjamin. Kayo po'y nakatutok pa rin sa programa kong Brunch Day. 9:51 po ang oras natin sa buong Pilipinas. Maraming maraming salamat. Meron pa rin tayong mga message sender. Maraming maraming salamat po sa inyo. And grabe na yung playlist natin, ang haba na. Pero I really appreciate it because lahat ng requested music nyo, throwback tugtugan talaga. Eh, kasa natin yan sa ating queue dito yan sa Brunch Takes. Hey. 9:52 ang oras na sa buong Pilipinas. Sabi ni Maricong Maris. In My Life ni Patty Austin. Got you. Shoutout din kay, shoutout to me, sabi niya, cause I just celebrate my awesome 50th birthday last 15th of September. Happy, happy golden golden birthday. Tama ba? Golden birthday. Well, Maris, stay golden. Stay awesome. And I wish you all the best. Sana umulan pa na mas maraming blessings. At tatandaan, pag binaha ka ng blessings, DJ Benjamin, pautangin mo naman ng 1-5. Pabayaran ko rin sa katapusan. Parang nga niya, sending us a message via Facebook as well. The Hurt ng Kalapana. Check it out ko, parang nga niya. MC Kale, tatay ni, ang tatag ni Tatay Diggs. Lang. Hintay natin loading, ha? Tignan mo, lakas pa, oh, pero naka-wheelchair na. Matanda na rin kasi si, ano, eh, si Tatay Digong. Actually, his lawyers are arguing if, or asking if pwede bang hindi na siya mag-attend dahil sa pagiging makalimutin daw, no? Oh. Yun yung sinabi ng mga lawyers niya. Tatay Diggs nakatindig pa rin, no? Tapos yung isa daw, oh, yung dating house speaker, naka-wheelchair, oh. Oh, in fairness, ha, malamang si Tatay Diggs never nagreklamo na, uy, may anxiety attack ako, sabi. Pero alam mo kung anong pinagdadaanan Tatay Diggs ngayon, sigurado meron siyang homesick. Oh. Homesick yan, sigurado. Layo niya, eh. Sabi ni Maring Barbs, Barbara Dayang, pa-request naman ako ng ano, Take On Me. Take On Me by AHA. Got you. Maaraw na ulit ka vibes, ha? So if you have any plans of going out today, baka oo, yung drawing nyo, kulayan nyo na. Hello DJ, request naman ng The One You Love and You and I. Oh, hello po DJ. Ka-vibes, baka pwede naman pakisulat kung sinong kumanda ng mga yan. You and I and The One You Love. Tsaka pili ka lang ng isa. Haba-haba ng queue natin, eh. You and I ni... Ano kasi taang... kalimutan na rin ni DJ Benjamin. Dalawa yung alam kong kantang UNI, eh. Okay, vibes, baka pwede mong i-text sa akin kung sino kumanta ng mga rine-request mong music. At the moment, baliktugtugan muna tayo with another throwback to... throwback tugtugan from discos of the 80s. Here's Earth, Wind and Fire sa kanilang awiting. Let's groove tonight! Yan po yung napapakinggan sa inyong number one good vibes station. Ganyan po ang GV 99.1, your good vibes.

0: Balik.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
3: Abe, easy ka lang. Kabud ka pa mo, umibalik yung sakit mo ne.
4: Eh ako niyag yung kawan nita.
3: At tuna, in return of the kamba, binat niya po ang ating lagnat, sakit ng ulo at katawan. May binat, ampong miyabe abeng sakit. Lexi!

0: That was Andrew E. and Dongalo Records with the track Stupid Love, playing here on your number one Good Vibes station. We are GV99.1, your Good Vibes.
1: Your Good Vibes, GV99.1.
2: Nang may love ako sa'yo, kalakoy pag-ibig mo ay tunay, pero hindi nagtagal, lumabas din ang tunay.
0: But that, by the way, that was a request of music by Bogan Transporter Nino, I believe. That song goes out to him.
2: Ugali mo'y nakakastigs. Kung hiyain mo ko, talagang nakakashrik.
0: Si Paring Tots, 8 a.m. to 4 p.m. ang biyahe niya.
2: Bakit mo ako lang?
0: Okay na yun, kapatid. Walang break yon, o parada na lang pag medyo nainip. Swak na ba yan? Kikita na ba dyan sa 8 to 4?
2: And then one time na huli kita na meron kang kasex, mas gugustuhin ko pa na mag...
0: Shoutouts to Brian Tolentino. Patrobak naman ng Miss Pakipot. Miss Pakipot.
2: Lahat ng kabulukan mo ay ilalahas.
0: Ano nga, Urban Flow. Alright. Solid ka vibes din to, GB to, si Brian Tolentino. Happy listening, pare. Sa ating Facebook page, messages. Habang naglo-loading. Sabi naman ni 9950, ano po ba ang credentials ng mga yan, DJ? Bakit sila po ang magde-decide? Actually, no, they are not the one to decide kung ilan ang magboboto o ilang boto ang kakailanganin. They are former chief justices. Ano ba ang chief justices? Sila yung head ng Justice Department or ng Supreme Court. Okay, ano ba ang Supreme Court? O, again, to explain ko sa inyo. Ang mga abogado may iba't ibang interpretation yan. Katulad na panood nyo sa impeachment trial, magkakaibang interpretation nila about the law. Diba?
3: Halos isumpa sa sakit na naidulot, pero
0: so kung ang abogado, pakiramdam niya ay may pagkakamaling nangyari sa isang trial sa isang korte, let's just say for this example, RTC, Regional Trial Court,
3: na ang natalipas,
0: pwede kang umapila sa Court of Appeals kung sa tingin mo may pagkakamali sa isang court na duminig ng kaso mo. Ngayon, kung sa tingin mo yung inapila mo sa Court of Appeals, naglabas sila ng desisyon, pwede ka ulit umapila sa kung sa tingin mo nagkamali sila, no? Sa Justice Department, sa Supreme Court. Okay? At kung sakaling magkamali ang Supreme Court, yung pagkakamali na lang yan, it becomes the law of the land. Dahil sila ang huling may say about the interpretation of the law. Kumbaga sila yung pinaka-eksperto at sila ang magsasabi kung ano bang interpretation ng batas na yun.
3: Ang tagpong ito, minahal kita, pero ako'y ginagawa.
0: And for me, it's a good move sa Senate Impeachment Court na ipatawag yung apat na magkakaibang justices, no? Para lang sa diversity ng kanilang mga opinion. Again, these are expert lawyers. Matatagal lang silang lawyer at lahat sila ay chief justice before. Ibig sabihin, naging head sila ng Supreme Court. So, kung ang opinion ng apat na yon ay pagbabasihan mo, mas maganda para sa Senate Impeachment Court. No? I think for me, personally, it's a good move na ipatawag ang apat na ex-justices instead na dumiretso na kagad sa Supreme Court kung ilan ang botong gusto dapat nila para ma-impeach si Vice President Sara Duterte.
3: Ano ba ang dahilan?
0: Nagigigil po si Senator Lacson kahapon. Pinakagusto ko po sa magustuhan sa kanila si Adolfo Azcuna pa sa akin and si Puno. Oo, medyo hindi rin nag-aagree si Azcuna at saka si Puno, pero naiintindihan ko yung pinapoint nila, no? Kasi nga naman, meron tayong dalawang senador na may kasong plunder. So, technically, they cannot vote yes pabor sa impeachment ni Vice President Sara. And also, hindi rin sila pwedeng bumoto ng no. Kasi suspended sila eh. Dahil man silang kinakaharap na kasong plunder eh. So, nag-gets ko kung bakit pinag-uusapan yan. But then again, if we're going to base the number 221 senators, ang two-thirds niyan ay 14, mahihirapan pa rin magpa-impeach Vice President. Mahihirapan pa rin sila makakuha ng 14 na mag-a-agree sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. MC Kale sending us a message via Facebook as well.
4: Stupid love!
0: Yun na pala yung sinabi niya. Aida Karanoo, happy listening to you. Sending us a message via Facebook. Also, we have some SMS message from our text lines. Ang ganda ng songs mo, DJ Benjamin. Maraming salamat. Throwback tugtugan yan. At maraming salamat sa mga ka-vibes natin nag-request. Kasi mga requested music natin. Requested music nila yan. Now, if you're enjoying our playlist, I have a few more music locked and loaded from our requested queue. Andiyan pa yung leader of the band. At saka yung When She Cries, Stupid! 10:39 po ang oras na sa buong Pilipinas. Skip those message coming, ka-vibe, ka-vibes, and saksak lang natin sa ating queue. Tuloy-tuloy tayo, ha? Oh, again, ka-vibes, pasa yung music requests, greetings, and whatnot, kung ano man ang gusto nyong ipadala sa aking mga SMS lines. Ito po yung mga numbers na pwede nyong i-text or pwede ka rin mag-message sa ating Facebook page. Numbers are 0908-516-4466. Again, 0908-516-4466. Pwede ka rin mag-message sa ating Facebook page, facebook.com/GV-991 or simply search GV-991 on your Facebook search bar. Babalik dugtugan po tayo ka-vibes at balik kwentuhan din pagkatapos ng maikling paalala dito po yan sa GV 99.1. Time all over the Philippines is...
1: It's 10:40 a.m. This time check is brought to you by...
4: Bicon. 100% knockdown.
5: Hey ka-vibes, rainy weather can sometimes mean power interruptions. Keep your phones charged and your emergency lights ready. Better prepared, better protected. A good vibes reminder from GV 99.1.
6: Mga tula at mga hugot sa buhay mula sa inyong nag-iisang maestrong hugotero, DJ Tony. Mga ka-vibes, abangan nyo ko tuwing Linggo, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali mula kay Maestro. Ito ang programa na sasamahan kayo kapag kayo ay may pinagdadaanan. Hanggang sa maging good vibes ang lahat. Dito lamang yan sa GV 99.1, Your Good Vibes.
7: Mommy, gustong atin lata, liyo, putla, bota kulang kadaya. Minom kami United Home for Sulfate Iron, saw para malusuging daya at malino ang itsura, kaya bening ustong dieta at ehersisyo.
8: United Home. Unilab yan.
9: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
10: United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.

Sige, hanapan ko yan, ha. Kung mapagmahal ka talaga, Norberto, bakit hanggang ngayon single ka pa rin? Alay ko po sa inyo ang mahirap maging pogi, DJ Benjamin. Uy, maraming salamat, ha. Ina-acknowledge mo yung struggle ko. Mahirap din, araw-araw, pagising mo ganito na. Hirap i-maintain, no? Senorina Angelina, come ride him. Napakayabang ni DJ Benjamin, eh, no? Pag, yung yabang na yan, ginagawa ko yung ano, eh, ginagawa ko yung inspirasyon, no? Sinasadya ko talaga maging mayabang para pag yumaman ako balang araw. Hindi nila pwede sabihin na, nagkapera lang, yumabang na. Mayabang talaga ako dati pa. Manifesting, ano? Kaya pag tinatamad na magtrabaho, no? Kaya tinatamad na akong kumita ng pera, kailan pumapasok sa isip ko na, kailangan mong magtrabaho? Mayabang ka nga pala. Good morning po sa lahat ng ka-vibes natin. Good morning! Pabati po kami sa aming Lola Pasing. Lola Pasing, happy, happy listening. Nakikinig yan habang naglilinis. Oy, thank you very much, ha, for listening to GV99.1 while doing your daily routine. Really appreciate it. Sana napapasaya po namin kayo. Pa-request po ng Still the One. Alam mo yan! Still the One ni Shania Twain. Alam mo bang nakakasana siya sa ating queue kasi team song namin yan ni Cutie Girl ng Pampanga. Sa lahat nagsabing hindi maging matagumpay ang relationship namin. Tingnan mo kami, Still the One. From Feliz Pangilina ng Angeles City. Happy, happy listening sa buong Pangilinan family. Happy, happy listening. Lalo na kay Lola Pasing na naglilinis habang nakikinig ng GV99.1. Happy, happy listening po, Lola. Few more message on our Facebook page. Sabi ni Rica Gregorio. Anong sabi niya? Good morning, DJ Benjamin. Shoutout Kenny Bamban, Gregorio fam. Happy, happy listening. Tsaka po, pa-play ng Sahara Night, Sahara Night.

gusto mo? Coffee or inuman? Ako bilang maraming tropa, no, ka-vibes. Depende rin sa tropa. Oh. I can do either way. Pero pag barkada, yung barkada nga matagal mo na hindi nakakita, oh, siguro mas pipiliin ko yung ano, inuman session. Lalo na sa mga Kapampangan kong kaibigan, masaya talaga ang inuman at kwentuhan na catching up pag ano, pag nagiinuman eh. Lalo na sa mga matagal ko nang hindi nakita. But if it's one-on-one, siguro coffee okay lang din. Good morning, DJ. Swabe ang tugtugan pang driving mode. Parang ayoko na bumaba muna mga kliyente ko. Wala, dadali mo. Saan mo sila dadali, no? Sa generation namin, DJ, inuman. At kasi masarap pagkwentuhan yung mga nakaraan. Oo, yun nga yung nasa isip ko. Eh. Masarap mag-reminis paglasing, eh. Do? Yung mga nakaraan, lalo na pag yung pinagkukwentuhan yung mga kalokohan. Sabi ni pare kong Charles Mitron. Request daw siya ng Fire and Ice ng Poison.

Ikaw ka, Vibes, pag catching up with an old friend, anong mas prefer mo? Inuman o coffee date? Okay na. Kape-kape. Sabi ni Padre Combino, mga kaibigang hindi nakita, ayun, bigla sila nagaya ng inuman. Kaya ayun, lasing si Bapang BL. Back to back request of music. I have here loaded on our queue. But ito na muna, no, para sa lahat ng kababaihan na umibig ng maling lalaki, ito po ang para sa inyo. Pakinggan po natin si... Oh, bakit nawala? Oh, nawala yung aking requested music. Ayan. Si... Sinong kumanta ulit nito? Who's that singer again? Saving All My Love For You. Si Whitney Houston, yes. So, to dedicated po sa lahat ng babae nagmahal ng maling pag-ibig at umasa. Pakinggan po natin sabay-sabay. Whitney Houston sa kanyang awiting Saving All My Love For You. Papakinggan sa inyo, number one, Good Vibes Station. GV 99.1, your Good Vibes.

0: That was Urban Flow, Miss Bakipot, playing here on your number one good vibe station. Kami po ang
1: GV99.1.
0: Sama pa rin ang pinakagwapong Pokemon na si DJ Benjamin. Ka-vibes, pag matagal mong tropa hindi mo nakita at gusto nyong mag-catch up, ano mas bet nyo? Ano mas trip nyo? Ano yung mas type nyong gawin? Coffee or inuman? O kanya-kanya yan, ha? Sabi ni Madam Maris Bacani, gigess ko to eh, no? Depende rin sa edad eh, di ba? And TBH, no? Oh, to be honest, sorry for my Gen Z's terminology. Pag ang millennials nagsama-sama, lalo na tropahan, no? Madalas yan inuman. Pero yung younger generation, hindi sila bound dun eh. Napansin ko rin eh. Yung mga millennials parang, or yung mga older generation na mas matanda pa sa millennials, yung mga nasa edad 40s. Mahilig din silang mag-inom nung kabataan nila eh. Pero yung younger generation ngayon, specifically Gen Z's, parang hindi yun yung trip nila eh. Mas maaga sila sa healthy lifestyle, yan, sports, running era, yan yung madalas nilang nagiging pampalipas oras. So, coffee, something like that. Mas diverse yung mga hilig nila. Hindi katulad sa atin nun eh. Computer shop, sa mga millennials, no? Computer shop, inuman, tambayan. kasi simulala pa lang ng pag-angat ng information technology at saka mga computer cellphone nun eh. No? Via Payumo, hello po DJ Benjamin. Thank God I found you ni Mariah Carey. Yan ba yung ano? Thank God I found you. Yun yun, no? Oh. Thank God I found you, stupid! Catherine Santos sending us a message via Facebook as well. Ako, pag nakita ko po yung mga friends ko, American Express, Howie T. American Express. Kung sa okasyon po may videoke pa at tungga-tungga pa ng red wine. Wow, ha? Kung lalabas naman kami lunch at kape, okay na po yung DJ Benjamin. Thank you. Ang ganda ng entry ni Kat mo. Depende siguro sa galawan or sa trip. Yung iba kasi nag-rent pa ng mga villas yan eh, na may swimming pool eh, diba? Lalo na sa mga matagal hindi nakita tapos meron ng kanya-kanyang pamilya. Para siyempre, diba, nag-enjoy din yung mga bata. Sabi ni Norberto, none of the above, DJ Benjamin. Kapag kami nakikita ng mga tropa ko, juice or soft drinks lang kasi tsaka tinapay, okay na. Kasi mga seminarista po kasi mga kaibigan ko. Alam mo, nakikinig yung asawa ko ngayon, Norberto. Pareho tayo. Pag nakikita kami, kasi every week meron kaming boys night out, no? Lumalabas kaming mga magkukumpare, tapos mga lalaki kami lahat. Palaging tinatanong ng mga misis namin kung anong ginagawa namin. Simple lang naman eh, pag kami mga lalaki magkakasama, nagbabasa lang din kami ng Bible. Oh. So, nag-review ng Bible verse, talk about gardening, ganyan. Pero pasama ka sa boys night out namin minsan, Norberto, no? Pasok na pasok ka sa mga kwentuhan natin. Average Joe, request po ng music. DJ. Gusto ko rin yan, si Mark Heras. Sabay natin yung what's the song of Billy Crawford again? DJ Innovator when it comes to scrap. With the big ooey. Match my style. DJ Innovator when it bright lights, yes. American Express, Howie T. American Express. Tama ba yung bright lights? American Express, Howie T. American Express. Kayo ka guys, pag nagkikita kayo ng mga tropa, yung mga lumang tropa, ano mas prefer nyo? Kapi-kapi sa labas or inuman? Express. Siguro DJ, masarap gawin yung mga gathering na yan sa isang bundok, like hanap ng coffee shop din, unwind while nagtatawanan. 7067, sabi niya. Then may mga slide bigla tapos magtatawanan lang. Shoutout kay Karen Santos at sa at Ara Panganiban, kay Jesse Sales, happy happy listening. At pa-request po ng tropa by Shackle, got you. Okay, lock and loaded yan sa queue natin. Ask ko lang, DJ, payag ka bang makipagkita sa ex mong long time na? sa isang inuman setup. If it's something planned, halimbawa, dinaya ako ng mismong ex ko, tara inuman tayo kasama ng mga tropa, I don't think it's appropriate. No? But to answer your question, I still drink out. I mean, I'm friends with all of my ex-girlfriends, so, di ba? Keep them close, sabi nga nila. Hindi, biro lang. O, paminsan-minsan, ha, nakakasama ko pa rin yung iba. Yung madaling sabi. Halimbawa, kasama ko, kahit sino pang kasama ko, asawa ko man o kaibigan ko or sino man pamilya, kung makakasalubong ko yung ex-girlfriend ko or sino man sa kanila, no? Parang ang dami, no? To all the girls I loved before. Kung sakaling makikita ko sila sa isang mall sa park, kaya ko silang batiin ng hi hello at siguro naman hindi sila ma-awkward. Kung ma-awkward sila, eh kasalanan nila yun. Pero kung yayayain ako ng ex kong inuman, Diyos ko. Depende siguro kung mahuhuli ba o hindi. Titimbangin. Mas better ang generation natin, DJ Benjamin. Tayo. Sige na, ikaw ng better. Naglalaro po tayo ng tagu-taguan si Paan Chinelas. Uy, gusto ko yan si Paan Chinelas. Kapag gabi sa dulo ng street. Tapos magkakarera tayo ng yung Let's Go na cartoon. Oo. Saka Crash Gear, oo. American Express, Howie T. Mas nag-i-interact tayo sa isa't isa. Hindi tulad ngayon, nagkukulong na lang sa kwarto kasi puro cellphone na lang ang mga bata. Eh, mga kasalanan din ng mga magulang yan eh. Di naman yung bata yung bumili ng cellphone eh. DJ Benjamin, shoutout po kay pare kong Irvin Lubirisco, shoutout sa'yo. Jeff Cyrus Cerola, happy listening. Nakikinig sila ngayon, salamat po. Anong pangalan mo pare? Kilala mo ako, kilala mo yung mga tropa natin. Sino ka ba? Pinagkakalat mo, tiga Dumara ako. Oo, batang 90s ako, batang Clark. 90% ng tropa ko, sundalo na ngayon. Pag nagre-reunion din kami, pare-pareho siya, naka-uniforme. No? Ay, nako. Shoutout sa mga batang Clark. Shoutouts din sa Puff LTC na palagi nakikinig sa GV99.1. 600 Airbus Group, yan na. Lagi akong invited sa mga gatherings nila. Happy listening po mga sir, mga ma'am. At sa lahat ng magigiting na sundalong panghimpapawid dito sa Pilipinas. Happy listening po. Howie T. Balik tugtugan tayo, ka-vibes! Kung nag-enjoy ka sa kwentuhan, nag-enjoy ka sa tugtugan, well, kapit-bisig lang dahil marami pa tayo nakakasa sa ating playlist. Kayo po ay nakikinig sa inyong number one Good Vibes Station. Kami po ang
1: GV99.1.
0: Ang oras po natin sa buong Pilipinas, 11:32. That time check is brought to you by United Home First Sulfate.
2: United Home First Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
3: Hey Kavibes, are you going out today? Don't forget to bring your umbrella, rain or shine. You're prepared for what's to come. This is a Good Vibes reminder from GV99.1, your Good Vibes.
4: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.
5: The end ang maplemang ubo sa Solmox Advance with Zinc. Subok ko na to sa tanggal plema, may zinc pa na tinatarget ang tirang viruses at bakterya. May tablet o liquid pa ang Solmox Advance with Zinc 3 times a day. The end ang ubong may plema. Carbocystin plus Zinc is the generic name of Solmox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.

This is your number one good vibe station, GV 99.1. GV 99.1.

I'm all over the Philippines. On the background, we have Andrew E. Sa kanyang awiting, Mahirap ang maging pogi. Dedicated daw yan. Yan kanta na yan ay request ni pare kong Norberto, no? Yung pogi problems na invento yung terminology na yan simula nung pinanganak si Andrew E. No? Kavides, pag ikaw ay makikipag-catch up sa old friend, no? Mayroon kang makikita ng lumang kaibigan na gusto mo makakwentuhan ulit. Ano mas gusto mo, inuman o kape? Sabi ni Cutie Girl ng Bampanga, depende DJ sa mga high school friends ko, kape muna, then dinner. Tapos pagkatapos niyan, uwi muna, ihahatid yung mga bata bago mag-inuman. Both siya, both. Versa. Si Gail naman, basketball, tapos dinner. Pagkatapos ng basketball, kwentuhan. O kasi gutom ka pagkatapos ng basketball, pare. Ako personally, ka-vibes, no? Nung ako ay college student, no? Nung malapit na ako gumraduate, kasama ko yung mga tropa ko. Isa na nagiinuman kami. Tapos palagi namin na pagkukwentuhan na, alam mo pare, balang araw magkakaroon tayo ng sariling bahay, sariling sasakyan, mga anak. Habang nagiinuman tayo, may mga bata nagtatakbuhan sa paligid natin. At nangyayari na yun. Nangyayari na ngayon yun. No? Akala ko matagal pa siyang mangyayari, pero it's happening right now. At nakakatawa, oh, nakakatawa sa puso na yung mga kaibigan mong kasabay mong nangarap noon, eh, kasama mo ngayon. Kumbaga sa usapang young stana, yung mga upwards mo sa zero, sabay-sabay kayong lumipad at sabay-sabay kayong kakain. Saying hi to Jel Conanan. We have a few more music requests locked and loaded in our queue. So, stay tuned lang ka vibes. Nandyan yung Bright Lights ni Billy Crawford, Average Joe ni Why Not, at saka tropa ni Shakol. Thank God I Found You ni Mariah Carey. So, kapit bisig lang ka vibes dahil marami pang mapapatugtog na kanta kahit paubos na yung oras natin. So siguraduhin kong mapaplay lahat yan. Ano lang kapihan sa sosyal na mga kaibigan ko, DJ. Pero yung mga kaibigan ko, gusto kainuman. One, two. Depende sa friend. Diba? Eh kung kasama mo sa church yan, eh, kahiyanan mo magayan ng inuman. Oh. Lumalabas yung pagiging lasinggero ni DJ Benjamin. Oh. Oh, ano yan, na karakter lang ni DJ Benjamin yan. Lasinggero at saka babaero lang ako sa kwento ng ibang tao. Sa personal, napaka-zen ko. Oh. I'm a very zen person. In reality. Ay, kabayos, maraming salamat sa pagtambay sa inyong number one Good Vibes Station GV99.1. Siyempre sa pagtutok sa programa kong Brunch Takes. DJ Innovator when it comes to scrap. So, dami ng pinagdadaanan natin ngayon sa buhay, hindi lang sa personal, no, pati sa iba't ibang kinakaharap na issue ng ating bansa na minsan ang sakit-sakit sa ulo. No? It would help na meron kang makitang lumang kaibigan, no? Just to catch up the good old times, nung wala pang masyadong problema, nung wala pang masyadong iniisip, nung hindi pa tayo nagbabayad ng bill ng kuryente, tubig at renta ng bahay. It's refreshing to see someone, a familiar face, no? Nung mas magagaan pa yung buhay. Hindi ko sinasabing mas mahirap ang buhay ngayon, no? Ang sinasabi ko lang, iba na yung mga challenges na hinaharap natin kesa sa mga challenges na hinaharap natin noon. Ano bang problema mo noon? Eh, ang problema mo lang naman. Paano ka nang hihingi ng dagdag baon sa nanay mo, di ba? Tapos unang banggit mo pag-uwi ng bahay, Ma, anong ulam? So ano man trip mo ka-vibes, ang importante, huwag mo kakalimutan yung lumang tropa. Oh. Pwede mo siyang i-chat ngayon, pero ganito mo i-structure yung chat mo. Ah. Hello pare, kamusta ka na? Gusto ko lang malaman mo na naiisip kita. At minsan gusto ko tayong makakwentuhan. Wala akong kailangan pare, hindi ako mangungutang. Oh. Ganun mo structure ha, yung message mo. Every time na nakakatanggap tayo ng mensahe sa ating lumang kaibigan. Eh. Benjamin, kamusta? Nakakahiyang isin eh. O kaya nakakahiyang replyan eh. Kasi hindi mo alam kung anong susunod eh. Sabihan ka ng pautang ng 1-5.
Kaway-kaway sa lahat ng mga tropang nakaka-relate dyan. 1, 2, 3. Sa lahat ng tropa, kaibigan, upport, men, bro, tol, pre-erp. Sa lahat ng mga ka-vibes natin, huwag kakalimutan na kung ano man pinagdadaanan mo, hindi ka nag-iisa, meron kang kaibigan. Ano? This has been your boy, DJ Benjamin. Sa aming programang Brunch Takes Us Soul tomorrow, same time, 9 a.m. to 12 noon, same station. Dito po yan sa GV99.1, your ka-vibes. Paligtugtugan with a OPM. Well, it's not an OPM. Technically, it's written and sang by Billy Crawford, but it was performed abroad, no? Sa Hollywood. Pakinggan natin sabay-sabay ang kanyang awiting Bright Lights. Dito yan sa GV99.1, your ka-vibes.

good anytime, anywhere. This is your number one good vibe station, GV 99.1. Good vibes, spice, and everything nice. This is DJ Nice. Ang DJ nyo nice na nice, pero laging may pabaon na spice. For isn't it nice? At magkakasama tayo until 3 p.m. today. So kung kayo ay may Turn Back Thursday or Throwback Thursday song, ipadala niyo na yan dahil isang araw lang tayo nakakapagtugtog. Usually ng inyong mga paboritong kanta from the 70s, 80s, and 90s for Isn't It Nice. Pero marami rin tayong Sunday Classics. Yan, may mga nakaabang kasi na Sunday Classics. Paborito nila Sunday naman. Ganon. And then you'll get to hear a lot of them on the weekends din eh, yung Saturday. Lalo na pag si DJ Amir. Ayan. Paborito araw kasi namin to ni DJ Amir. Wouldn't it be nice sana kung ang tanging fire na pag-uusapan natin eh, at maririnig natin yung We Didn't Start the Fire ni Billy Joel. Sana yun lang, no? Nakakalungkot kasi ang masunugan. Ako hindi ko pa naranasan ang masunugan, pero nagkaroon na kami ng mga friends. Family members, hindi pa masyado. It's more of nababaha eh. Yung medyo grabing nabaha. Ganon. Ganon yung na-experience namin. Pero yung nasunugan, eh, mahirap din. Napakahirap din, no? Well, so far, according to the latest report, dahil kagabi pa lang, live na live, nandiyan po yung ating field reporter na si Sir Jab Virador Tolentino ng GVAM 792 na literal na naglilingkod sa ating mga ka-vibes. That's GVAM 792 naglilingkod sa bayan. So live na live niya yung kinocover hanggang kinaumagahan na hindi na yata siya natulog. Hanggang kaninang umaga, siya pa rin ay nagre-report. Nandiyan rin po yung ating prod team kaninang umaga. Ang mga report po natin ay nakapost sa ating page, GV99.1 at GVAM792. So nagtamo ng malaking pinsala ang Pampang Public Market sa Angeles City matapos itong matupok ng apoy. Miyerkules, Setyembre 16, 2026. Kagabi ito, no? Isa ito sa pinakamalaki, if not the biggest, kasi hindi ko masyadong kabisado, hindi ako ganun ka-confident sa mga facts, trivia, tsaka historical data dito sa Angeles. Kumbaga feeling Angelenyo lang tayo, diba? Sabi ko nga. Well, there's nothing funny about this. Medyo may sariling mundo lang yung ating daliri. Pero isa ito sa pinakamalaki, if not the biggest, na pampublikong pamilihan sa lungsod. So agad rumesponde ang mga ating bombero, mga pambansang bombero at pati mga local fire teams natin and even our mayor here at iba pang mga lokal na opisyal. At patuloy pa rin inaalam ng Bureau of Fire Protection at ng lokal na pamahalaan ang sanhi ng sunog, kabuoang halaga ng pinsala sa mga paninda at istruktura, pati na rin kung mayroong nasaktan o nasawi sa insidente. Sa kasalukuyan, wala pang opisyal na nilalabas na sanhi ng sunog ang Bureau of Fire Protection. So nagsimula ang apoy Miyerkules ng gabi, umabot ng ikalimang alarma bago na ideklarang under control bandang 11:30 p.m. Ilang bahagi ng palengke at mga pwesto ng mga tindera ang naapektuhan at natupok. Iniatas ni Mayor Carmelo John Lazatin the second, agad-agad din po siyang pumunta dyan, no? Ang pansamantalang pagpapasara sa sari-sari section at wet market section ng palengke bilang pag-iingat habang nagsasagawa ng ocular inspection at assessment ang mga otoridad.
hindi pa namin na lubos no na naranasan yung sunog. Pero at our place sa palengke, there we have a sobrang payatot siya na unit. Alam mo 'yon? Kasi my dad is an architect. Twice nang nasunog yung katabing-katabi namin. And for some reason, I don't know, kasi architect siya, siya yung nakakaintindi sa mga ganyan. Yung firewall namin talaga, ewan ko, effective siya na hindi talaga siya kumalat sa amin. Kahit katabing-katabi, twice na yun na nasunog. Yung katabing-katabi namin, hindi talaga umaabot sa amin. For some, ewan ko kung anong firewall yun. Oo, tatanungin ko lang din siya, no? Pero sa palengke, like I said, antayin na lang natin no yung magiging resulta ng investigasyon. Pero ikukwento ko lang bilang isang should I say palengkera ba? Hindi naman siguro tayo palengkera, no? But we've had a place in the palengke mismo, sa loob mismo ng palengke, San Fernando, Pampanga since the 1950s. So isang malaking kinakatakutan talaga ng palengke. Ito ha, I'm just speaking for us or kami as a family. Yung medyo sarado pa kami before dun sa renovation eh. So laging, I think it's been a talk before, laging common na talk yun na, ay, baka may mag-start ng sunog para maipilit yung renovation, ganon. Hindi yun about here ha. Ibig ko sabihin, kinakwento ko lang yung fears namin before sa San Fernando Palengke. Dito yata, wala namang ganong issue. So, abangan na lang natin yung resulta. At wala rin nangyari na ganun. Na-renovate po yung palengke na walang nangyari na ganun. Maganda po yung pagkaka-renovate. At yun lang po yung part na hindi binaha po sa San Fernando, Pampanga. Yan. Yung pong City Market Plaza. Just to share. Pero kasi, ang gusto ko ibahagi sa inyo, yung fear na ganun, merong fear na ganun sa ibang mga palengke. Lalo na yung mga lumang-luma na. Pero here, I don't think that's an issue. And of course, I can't speak for Angelix. Yeah. And I don't have enough research either. Kayo ba? Meron kayong karanasan? No? Any karanasan? Or baka meron din kayong gustong ma-share na tips no sa bahay talaga? Yung nag-check lagi sila na yung mga bata ilang beses din masasabihan yan kapag may naiiwang mga plugs. No? Tsaka sa mga electrical. Kahit sa extension lang, dapat papatayin. Yan. Tsaka prefer nila talaga is unplug eh. No? Lalo na if walang tao, walang aakit sa kwarto, papasok dun sa kwarto. Yan. Or wala, aalis lahat sa bahay. Usually meron naman kami naiiwan sa bahay. No, dahil napakaraming aso. No, pero sa mga kwarto kasi minsan gabi na papasok yung kung sino yung mayari ng kwarto, di ba? Yan. So, importante, yun yung isa sa mga tinatandaan namin. Talaga, i-off lahat. Well, preferably nga kung i-unplug lahat, pati yung mga extension na may switches. Yan, in-off yan. So, if you would like, no, if you would like to share any kind of experience or baka makakilala nyo or any sort of tips right now, especially kung wala tayo lagi sa bahay, di ba? Anong pwedeng mga fire prevention tips din yung pwede nating i-share? And luckily naman, walang, so far na walang nasaktan, walang nasawi, at tayo ay nakikiisa sa muling pagbangon ng kusino man ang apektado. Sa nangyaring ito kagabi. So 0967-069-5768-0908-516-4466 at pwede rin mag-message sa ating Facebook page GV99.1 because we can get through all these challenges. Diba? Whether it's a flood, it's a fire, this too shall pass. Here's Through the Fire on GV99.1. Okay.

takes it all on your number one good vibe station, GV99.1. And on a throwback Thursday, kasama niyo ako si DJ Nice for Isn't It Nice? Meron na ba kayong winning moment? Yung nanalo kayo pero hindi kayo naging masaya? O kaya yung mga taong nakapaligid sa inyo or sa'yo ay hindi masaya?

0: Pero kung halimbawa ay deserve naman ng winner talaga, no? Maging good sport naman tayo. Kaya naalala ko si Sir Jojit Padilla dahil sila'y tuned in ngayon, no? Pati raw yung mga parents ng Angeles City Taekwondo School Marky Mall. They're keeping us in the background right now. Ayan. At isa sa may tuturo nila dyan for sure sa ating mga anak ay yung sportsmanship. Ano nangyayari sa'yo, DJ Nice? Kumain ka na ba dyan? Nakakatuwa nga dahil kung kailan wala ako eh, doon nagpadala si Sir Joseph ng pagkain. Uy, marami po salamat po Sir Joseph sa kinain po dito ng ating team members. All for one and one for all naman po. Every day kasi, joke ko lang naman ito, Sir Joseph, hindi ako nagpaparinig, no? Sabi ko kasi everyday, ano, binabati ko si Sir Joseph at nagpapasalamat tayo sa merienda ni DJ Amir. Eh, maraming salamat po ulit ha, si Kavibes Joseph Sala, sa isa pong Angeleno. Ang dami rin kasing niyang naitutulong sa akin. Like, I can ask him for advice about anything. Like, whether it's about cars, it's about business, ganun. Dami niyang alam. At araw-araw din siya nakikinig sa GB99.1. Nasilip niya lang dito. Ay, dito pala yung GB99.1. Kasi they're right across the street. No, yung clinic ng kanyang asawa. Yan, si Doktora. And a quick time check of vibes.
1: 1:20 p.m. This time check is brought to you by Alaxan Extra. Now with ibuprofen sodium for up to 3 times faster body pain relief.
0: Ikaw ba may winning moment na hindi ka masyadong masaya dahil baka nakita mo na itong nag-viral na to, Trending Thursday. Siguro I'm gonna mention it a few times dahil marami ang may akala na ang sport na ito, ang pangalan niya talaga ay Hyrox, no? Feeling natin sport na yon, but it's actually a brand. So I think okay lang naman, this time ko lang siya i-mention. Ito yung sekreto na mag-asawang si Aubrey Miles and Troy Montero. Diba? So, grabe, ilang taon na ba yung mga yun? Diba, quarantahin na ba sila? Or baka Gen X na, diba? Pero napaka-fit pa rin. So, yan. Yan yung favorite sport ngayon ng couple na yun. Kumbaga, I think pickleball is still more popular kasi mas accessible siya. I mean, kahit sino dyan, siguro kami lahat dito, makakapaglaro naman kami kahit paano ng pickleball, no? Pero Hyrox is medyo mas intense siya na interval training, medyo hardcore, na ako na out of shape ngayon. Eh, siguro hindi ko carry ang makipagsapalaran, no? Diyan. Well, ang issue dito, globally, no? Nag-trending ito globally. Tuesday kaya trending. Ay, Thursday kaya trending with an H. Yung atleta kasi na si Joanna. Oo. Ang bilis nung kanta, hindi ko na-search yung pronunciation ng last name niya. Basta si Joanna is an Australian world record holder. Siya yun na pa. Pasantabi po. No? Pasantabi po. Pero I think a lot of you done naman na kumain. Nag-diarrhea siya. In the course of the competition, in the middle of the competition, nagbubuhat-buhat kang ganon, and doing all the hard stuff, nag-ropes ka, or whatever, ano pa bang ginagawa sa Hyrox, diba? Eh, na-diarrhea siya doon. Hindi ba naman siya tumigil? Hindi, kahit ako nagulat na hindi ba naman siya tumigil? Ikaw ba titigil? Diba? Kasi kung ako, naku, talagang titigil. Kahit ngayong, maparegla tayo eh. Meron na ring runner na hindi tumigil sa regla eh. Pero this time, I mean, the regla pa is okay eh. Pero ito talaga, ako yung nagulat na parang hinayaan, no? Hinayaan na magpatuloy siya at siya ay nanalo pa. So, ayan, no? Nag-rowing machine siya, nag-rope siya, nag-wall boss, lumabas na yung diarrhea niya, tuloy-tuloy pa rin siya. So, ano nangyari? Nag-trending tuloy at naging mainit na usapan, ang daming nagalit. Nagdulot ito ng malaking galit at alalahanin mula sa iba't ibang competitors, spectators, usapin sa biohazard, kalinisan, hygiene, kaligtasan sa loob ng venue. Imagine, kumalat lahat yun. Kasi nga lumabas na, di ba, nag-diarrhea siya. Tuloy-tuloy pa rin siyang nakipag-compete at siya pa yung nanalo. So yan, nagpalabas naman ng statement ang Hyrox. No? Itong cluster ko lang na ito, i-mention siya. You've come to shake yung founder niyan mismo, inamin nila na nagkamali ang organisasyon dahil hindi sila agad nag-react o huminto sa karera noong nangyari ang insidente. So ayun naman pala. Hindi ko na kayo kailangan tanungin na nagkamali ba sila o hindi. No, mukhang lahat naman tayo nag-agree na nagkamali sila. So ano yung next step ngayon, no? Para sa inyo ba dapat i-revoke, no? Yung kanyang award, yung kanyang championship. Wala pa akong update on that, no? Pero kayo ba ay merong winning moment hindi nyo na-enjoy? O kaya may nanalo, hindi deserve? May gusto ko yung i-share na ganun for Throwback Thursday. At kung gusto natin maging winner in life, no? Nung burita mong manyambot keng bie, eta mong asambutan ning bie, correct nyo yung grammar ko, ha? Hindi tayo ganun ka fluent, but practicing. Diba? Practicing our Kapampangan. At para ini ka rin super mama, busy working woman at todo kayod, kalupa ko, bota apapansinan mo na naman na mabilis kang mingal, pagal at mangay na. Kaya makiramdam ka pa sis. Aliyah basta-basta ordinaryong multivitamins ing sagut ken. Bota iron deficiency anemia neon. E mo pa mo rin mitaw liga, karayin pa'y kamasanti nga moments can be eh. Pilyan may hemorrhoid FA uling atin yung 60 mg of iron, recommended for Filipinos. Per DOH AO number 2010-0010 is tong sapat, a kombinasyon ng iron, folic acid at vitamin B complex sa sakto kayong Dayang Pinoy at sa saubang mibalik in kekang sikan at mapanatili ang optimal blood health with proper diet and exercise. Kaya ka vibes, i-unlock yun eh, in kekayong full potential at pati inke kayong best self aldo-aldo. Mag-hemorrhoid FA na, ing blood vitamin na sa saw, makaiwas kang lata, liliw at pamangay na, helps together with proper diet and exercise. Though it's hurting me, Unilab quality yan! Siyempre dapat winner! Iron plus pyridoxin, vitamin B6 plus cyanocobalamin, vitamin B12, plus folic acid is the generic name of hemorrhoid FA. If symptoms persist, consult your doctor.

Maria sa Angeles City at Pampanga nga ba ang pinakamagastos sa lahat ng probinsya ng Pilipinas? Basta nandun tayo sa top. Dinadissect ko pa kasi yung study eh, no? Ayon sa report ng PSA, nangunguna ang Angeles at pumapangalawa naman ang Pampanga sa average annual family expenditure para sa taong 2025 sa buong Pilipinas, maliban na lang sa NCR. So yun, maliban sa NCR. Nangunguna naman ang Angeles City sa mga HUC na sa labas ng NCR na may pinakamataas na average income per family noong 2025. Samantalang pang-8 naman ang Pampanga. Marami palang panggastos. Sabi ko na marami panggastos dito. Di, tsaka marami mga expats dito, di ba? Ayon sa report, napupunta sa pagkain. O ikaw, bakit wala ka naiipon? At mga non-alcoholic na inumin ang pinakamalaking share ng family expenditures noong 2025. Basta ako, dahil gusto ko makaipon, dito tayo sa winner. Yan. As low as 229 pesos. Gusto ko kasi makaipon. Yung sulit pa rin. Order na lang tayo from any branch of Delish Cheese Dough Pizza and they'll be open for franchise again soon. So stay tuned or follow Delish Cheese Dough Pizza on Facebook for updates. Eh ikaw, no? Eh tayo, bakit hindi ka nakakaipon? Thursday Thoughts. Here's Eagle Eye Cherry with Save Tonight on GV 99.1, your good vibes.

0: gising dyan, lalo na kayo nasa trabaho. Bawa, bawal matulog. Di ba kaya nagising kayo dyan? Dahil maya-maya mag-emote-emote na tayo. Meron na tayong song request na Victims of Love. Isa sa mga paboritong kinakaraoke na ating mga kabayes. Mamaya patutugtugin natin yan. Konting kembot na lang dahil sa third hour, no? Sa last and final hour tayo. Nagwa-wind down dito sa Isn't It Nice with DJ Nice dito lamang sa ating number one good vibe station, GV99.1. At kung kaka-tune in nyo pa lang, baka gusto nyo mag-share ng inyong karanasan about sunog. Kayo ba ay nasunugan na? Merong shinare na karanasan sa atin si Norberto? Ang mga na-share ko pa lang, kadalasan kasi sa amin, ang na-experience namin dahil mababang lugar, hindi naman kami... Well, nagbabababad ako dito sa Angeles City. I always say that eh. Pero sa San Fernando po ako at naapektuhan kami ng lubusan nitong huling habagat. Pero malapit na, no? Meron kaming mga almost, no? Ang nasabi ko na nga ay... twice na yung katabi naming building nasunog. Na hindi kami naapektuhan. Nasunog lang talaga yung firewall for some reason. Pero bago yan, ay mag-share na muna tayo ng update. Ang pinakabagong update mula sa lokal na pamahalaan ng Angeles City at Bureau of Fire Protection, ito naman ay pampabawas lungkot, ika nga, tulong para sa mga naapektuhang vendor, naglabas na ng agarang pampinansyal, no, natulong ang pamahalang lokal para sa mga vendor na nasiraan o nawala ng paninda sa sari-sari section ng palengke. Meron ding planong relokasyon at operasyon, gumagawa na ng mga pansamantalang pwesto ang LGU upang makabalik agad sa pagtitinda ng mga naapektuhan at hindi lubos na mabalahura ang kanilang pangkabuhayan habang isinasaayos ang nasunog na bahagi. Naranasan din namin yan, no, from our own LGU na ginawa ang aming palengke, sinigurado nila na meron kaming malilipatan. Record-breaking nga nun eh, dahil after the pandemic, tapos meron kami malilipatan, parang yun yung natandaan ko na parang, ay, wow! Di ba, after pandemic, parang namili uli yung mga tao yung ganun, tas nandun kami kasi sa pinaka daanan, no, gitnang-gitnang daanan yung relokasyon na binigay sa amin. At syempre patuloy ang investigasyon, patuloy pa rin sinusuri ng BFP arson investigators ang mismong point of origin ng apoy upang opisyal na matukoy ang kabuoang halaga ng pinsala at ang tunay na sanhi nito. So, si Norberto pala, naranasan niya yung grade 1 pa lang siya. Nagkasunog sila sa bahay. Nung time na yon, siya ay tulog. Pagkagising niya, eh, ang gulo na sa bahay. Tinanong niya yung lolo niya, ano nangyari? Yung pala, nasunog na yung bahay. Tulog na tulog siya. Sana ganun din yung tiwala natin sa Panginoon. Diba? Tulog pa rin tayo pero ang lakas ng trust natin sa kanya. Wala lang, parang ang ganda lang i-analogize na ganun. At hindi man lang daw siya na-inform. Kumbaga, na mention na lang na lolo niya. Tapos sabi niya, 7301, good PM po DJ na si request naman po ng Victims of Love. Shoutouts to Tots at sa mga Solid Friendship Boys, JPM Boys, The Roti Boys, Team Lakbay, Team Girls, Giminatics, Givinians, lahat ng clubs tsaka mga grupong nakikinig sa atin at pati mga grupo-grupo na rin ng TNVS Drivers. To Tots Tungol. Ayan, abangan nyo, maya-maya mag-emote-emote na tayo. Shoutout sa lahat ng mga ka-vibes natin from Porac, Pampanga. Especially to Gretchen and the Bordillos family. Ang kanyang song request ay coming up na. If you watch the movie Coyote Ugly. Ayan. sa mga paborito nating kanta from that soundtrack. A request naman ni 4065. Teka ha, may kumukondolence na sa Pampang Market. Siguro kukondolence tayo sa mga gamit. Kasi as of now, wala pa tayong nababalitaan. Siyempre tayo nagpapasalamat na mukhang wala namang casualties, no? So far, wala namang reports of casualties and mga nasaktan or injured, diba? Mga injuries from that fire. Luckily, it happened naman nung walang tao. Gabi yun nangyari, no? So, I think hindi naman nating kailangang kumondolence. Pero condolence, syempre, sa mga nawalang gamit nila, mga pinuhunan nilang stocks, paninda. Ayun na nga, gumagawa ng paraan yung ating LGU para sila ay matulungan. At ang kanyang song request ay She Loves Me by Vanna Vanna. So, ito na ngayong naging suki natin si Bruno Mars. Sa mga gustong humabol, ito ang ating mga phone lines, 0967-069-5768, 0908-516-4466. Ikaw ba or may kakilala ka bang may experience niya sa sunog? At paano niya nalampasan ang pagsubok na yon on a throwback Thursday? And for Thursday thoughts, meron ka na bang winning moment or meron bang ibang tao na nanalo na feel mo hindi niya deserve? Oh, doon sa nag-viral na hardcore interval training. Hindi ko na sasabihin uli yung brand. Kasi actually maraming gyms yung gumagamit ng brand eh. I think a lot of us think that's the name of the sport. That's not the name of the sport. And you have to be like certified to use that term. Diba? Pero ang dami like mga gyms and fitness centers na, we have this. No, yung brand na sinabi ko kanina. Pero if you're not certified to teach that, you can't use it, supposedly. Pero mukhang wala naman nagbabawal eh. Yung pa rin yung term na gamit nyo. Isa sa mga in ngayon, diba? Parang hardcore siya na interval training. Sekreto ni 49-year-old Troy Montero at 43-year-old Aubrey Miles. Ayun na nga. Eh kaso, yung nanalo, yung nag-champion, dumayariya nga siya doon. Talaga nagkalat-kalat ng ganon. Pinatuloy-tuloy pa rin. So yun yung trending Thursday. Yung isang sample ko na baka winning moment na parang hindi deserve. Nandaming nagalit. A quick time check of vibes.
1: 2 p.m. This time check is brought to you by Alaxan Extra. Now with ibuprofen sodium for up to 3 times faster body pain relief.
0: At dahil pinakamagastos daw mga Kapampangan at Angelenyo, mga top magastos sa mga probinsya, anong pinagkagastosan mo? Bakit wala kang ipon? Yan, yan yung isa pa nating tanong. Kaya patuloy lamang ang pagtutok sa ating number one Good Vibe Station. Here's Leon Ryan.

So marami na rin palang nag-share sa ating Facebook page, GV99.1. Kung hindi pa rin kayo naka-follow, ka-vibes, hanapin nyo lang ang GV99.1 sa Facebook, TikTok, X, Instagram, at YouTube. At hindi lang tayo sa radyo mapapakinggan. You can also tune in to Signal TV Channel 306 nationwide and worldwide. Global tayo sa GV99.1. Mixler, Radio Garden, you know, your major radio streaming apps. You can download that. I-search nyo lang yung GV99.1. And you can find us online as well. www.mixlr.com/gv-991. I think pwede ko naman silang batiin kasi dalawa lang sila dito sa opisina dahil karamihan ng ating prod team ay nasa day 2 ng grand opening ng Edelin's Cafe. So congratulations! Come on, just you wait. Namiss na kasi natin yung Edelin's homemade nuts. At syempre, tayo pong mga Kapampangan, laban lang, diba? Lalo na po't ang kanilang hub, ang kanilang manufacturing site ay sa Manalin, Pampanga. At alam na alam po natin kung gaano kagrabe ang epekto nitong habagat sa Manalin, Pampanga. Pero laban lang! Laban lang, ka-vibes, diba? Ang masasabi ni Catherine Santos, no? By the way, yung cafe ay sa Mexico, Pampanga. At alam din natin, marami ang nagulat sa Mexico, Pampanga. First time silang binaha nitong huling habagat. So, naway, ngayon ay medyo unti-unti na po tayo nakakabangon. At kagabi naman ay sunog ang naging hamon sa mga vendors ng Pampang Market dito sa Angeles City. This is a place of business, pero yung mga victims of a fire na yung bahay nila mismo ang affected, yun, I think it's napakahirap din. Tulad ng naging karanasan ni Bien, no? Sabi niya, nasunugan na kami nung high school. Napakasaklap kasi talagang zero. Wala lahat. Nasunog lahat. Mahirap yung nakikitira ka sa mga kamag-anak. Kamag-anak yung tingin sa'yo, pero hindi ka at home. Parang kukuha ka ng gamit o pera, kapag perang may nawawala, parang feeling mo may iniisip sila. No? Yan ang shinare sa atin ni Bien. Kaya nagsikap ang aking mga magulang para kami ay makabangon. Abangan po natin yung ating GV Must Try, no? Ng Edelin's Cafe. At kung kayo ay gusto makikollaborate with us, no? You want our prod team to go to your restaurant, to your opening, to any event, ayun, feel free to let us know. Mag-message lamang po kayo sa GV99.1 or you can send an email to yourdriveradio@gmail.com.

kami. Ang masasabi naman ni Catherine, no? Catherine Santos. Oh, happy Throwback Thursday, DJ Nice. Para safe sa kuryente, i-unplug ang mga switch kung hindi ginagamit at kung lalabas ng bahay, iwasan ang mag-overload sa paggamit ng extension. I-check lagi ang mga tumataga sa kisame na may malapit sa switch para iwas si club o ground. At paki-play po ng In My Dreams by REO Speedwagon. Siyempre, ang saya natin dahil yan yung paborito nating kanta ng REO Speedwagon. Thank you, ingat, and God bless. Ano ang masasabi mo sa impeachment kahapon, DJ Nice? Di ba na-share ko na I don't follow the impeachment? Lalo na nung naiwan ang flood control sa Pansitan. Pero at least, di ba, na-arrest na na, he's in jail. How long will he stay there? Kasi syempre, you still need to prove they're guilty. Diba? So kung yan, kung ang mga yan ay nakukuha sa technicality, ang two-thirds vote by makukuha rin sa technicality. Oh, tanong natin yan kay Attorney Will Rivera. Taking everything with a grain of salt siguro ko kasi iniisip ko kung parang may kulay ba ito? Sino nag-appoint sa justice na to? Diba? Kasi baka may bearing yun eh, yung justice ba na to in-appoint ni Duterte? Sinong president ang nag-appoint sa justice na ito? Pero parang may point itong kay ano ha, hindi ko pa na-re-research kung sinong justice nag-appoint dito. Ganyan, kasi diba? As much as we don't want to believe na may kulay, dahil justice is yan eh, dapat kaya nga yung symbol ng justice naka-blindfold na wala kang titingnan sino nag-appoint sa'yo, sino yung kanino ka may utang na loob, diba? Pero parang may sense itong nakita kong headline lang ah, na kay dating Chief Justice na si Davide. Ayon sa legal memorandum ni Davide, ang two-third vote threshold para sa paghatol conviction ay dapat ibase lamang sa mga senador na qualified and available to vote. So kung pwedeng i-technical na ganun, 'di ba? Nate-technical naman lagi, 'di ba? Kaya nga walang nakukulong. Saglit lang, parang papakita lang nakulong siya. Ay, nakulong siya. Tapos after a while, oh, wala na uli. Yan. At hindi sa kabuuang 24 miyembro ng Senado. So yan yung sa kanya. Pero hindi yan yung topic ko. Ba't nyo binabalik dyan? Hindi naman yan yung topic natin. Ba't napunta tayo dyan? Panoorin na lang natin yung Legal Vibes bukas, if Facebook Live yan bukas. At pakinggan din natin, if we're busy at work, we can keep them in the background. That's 8 to 9 a.m. Legal Vibes with Attorney Will Rivera and DJ KG Boy. Yun na lang. Kasi yung topic natin, bakit hindi ka nakakaipon, diba?

0: signs na tatanda kang walang ipon at walang pera. Ito na muna ha, bago yung mga iba pa nating fire prevention. Shoutouts din kay Lake at kay Jel Kunanan. O, ito na yung 5 signs na mabilisan. Kasi magastos, nasa top magastos yung mga Kapampangan. Lalo na yung mga tiga Angeles City, marami raw pang gastos. So, ito na nga ang mga signs from Mac M na tiga Angeles City. Sana hindi siya nakikinig ah, pero kinedit kita. hindi na bago itong mga to, naririnig na natin, kinumpile lang niya. O, number one, mas inuuna mong magmukhang mayaman kaysa maging totoong mayaman. Latest phone, bago sapatos, deserve ko to. Emergency, ano yun? Walang mahugot. Kaya ano yun? Di mo alam, pag may emergency, ano yun? Number two, trabaho ka ng trabaho pero wala kang pinapalagong income. Tumigil ang trabaho, parang paycheck to paycheck to paycheck. Nauubos din. Hindi mo sineseryoso ang future mo dahil akala mo may oras pa. At wala kang ginagawa para kumita kahit hindi ka nagtatrabaho. At mas marami kang oras sa trabaho kaysa sa pamilyang pinagpapagawa. Yun daw yung masakit. Kaya para sa mga gustong makaipon pero kahit papano, deserve mo pa rin to. Dahil we deserve better. Dito tayo sa as low as 229 pesos. Baka maging 100,000 pesos in cash pa yan. You can win that. And a lot of consolation prizes pag nag-takeout ka sa iyong pinakamalapit na branch ng Delish Cheese Dough Pizza, pauwi, ipasalubong mo na yan. You can collect your stamps. Get some raffle entries for a chance to win that 100,000 pesos in cash. And a lot of consolation prizes. So you can follow the page and read the full mechanics sa Facebook page ng Delish Cheese Dough Pizza. Ang masasabi ni Jel, siya ay may ipon. Bakit? Dahil siya ay single. No girlfriend since birth. Hindi, dinagdagan ko yung since birth. Pero correct me if I'm wrong. Kaya siya ay meron pang pizza pie. At para kay Lake. Ayan. So, na-mention ko si Davide. Hindi ko pa kasi nabasa yung sa iba. Dahil sinabi ko nga, hindi ko fina-follow yan. Kasi nga before, syempre, we spend a lot of time and also money on that, on those hearings. Habang bumabaha before, ang daming nalulunod sa kahirapan and sa baha, ganun, naiwan na sa pansit-pansitan yung isa. So, dapat lahat managot. Lahat ng kurakot managot, di ba? Irregardless of the amount. Pero I just think na yung laki din ng amount doon sa flood control, na bilyon na yon, tapos ini-invest nila sa abroad, pinapambili ng mansyon. Parang hindi pwedeng hindi malaki yung epekto nun sa ekonomiya, di ba? Quick time check ka vibes, 2:40 p.m.
1: This time check is brought to you by Bicon. 100% knockdown.
0: Kaya nga ni DJ Benjamin, kahit gawin niyang light ang topic, biglang may sisingit pa rin na ganun. Ha? Dahil yan ang mas malaki or pinakamalaking hamon na ating hinaharap. Yung pagtugis ng korupsyon sa Pilipinas na tayo ay umiikot sa sikulo ng korupsyon at kahirapan. At parang, ewan ko, sabi nga nila, baka masokista tayo. Kasi nga, nasa kamay naman natin. Diba? Pero ulit-ulit pa rin natin binoboto ang ating mga iniidolo. Like, hindi ko mabuksan ang iyong message, no? Try ko na lang sa aking phone. Sina Onye, yung Pascual ay naranasan niya na yung naapektuhan ang kanilang business, no? Nawalan sila ng mga customers dahil sa sunog. So, iti-check ko pa yung iba niyong mga pa-entry, no? Experience. Kayo ba ay nasunugan na or meron kang kakilala, kamag-anak na nasunugan? Paano nila nalampasan? paano nila ito nalampasan, ang pagsubok na ito, kahit sila ay victims, no? Naging victims of the fire. Iba naman yung victims of love. Joe Lamont on GB 99.1, Your Good Vibes.

At ayan na nga, si Jano Gibbs na feel ang pagpipicture sa sarili niya. May pa sound effects pa siyang nalalaman, no? Tsaka yung mga pahabol niyo sa song request, biglang nagiging halo-halo na yung ating mga yung mga playlist. Dahil may mga pa last minute song request pa tayo. So ito na lang ang i-background natin. Ay hindi, yan pala. May pa sound effects lang talaga siya. Dahil pinipicturean niya yung sarili niya eh. Yung song request kasi na yan, ang title ay Pinakamagandang Lalaki by Jano Gibbs. At para yan kay John Eric Parungaw, Jason Mansilongan, Mac Prado from San Fernando, Pampanga. Yan. What is up mga ka-vibes nating Fernandino? Ang Helenyo at kung saan man kayo. Sana na-enjoy nyo yung inyong last minute na song request. And kay 3916, hello, good afternoon DJ Nice. Kaya hindi nakakaipon kasi binibili natin ang hindi naman natin kailangan. Dahil naiinggit tayo sa mga taong mayroon sila. Ayan, napabati po kay Jomar de la Cruz. Happy birthday sa kanya. From Bacolor, Pampanga. Shoutouts po. Jomar at Pat ng Bacolor. Lamar. Tuned in always to GB 99.1.

0: Barbara Dea, ngayon, DJ Nice, how are you? Happy Thursday po at shoutout sa mga work ko, sina TL Liliet, TL Princess, Hazel, Gian, and Pamela. More days pa naman to share our fire prevention tips, no? Pero magsha-share na lang ako ng another karanasan sa aming kapitbahay naman. Hindi naman siguro siya tuned in. Hindi naman siguro niya ako mabobosesan. Hindi naman niya alam nag-DJ tayo sa GV99.1. Nangyari sa kanila, umusok ang kanilang solar. Tapos na-realize nila wala pala sila ni isang fire extinguisher. Eh kayo ka vibes. Tapos nagulat na lang ako. Dito ano, nagpatulong sila. Dasakto kakarating lang namin sa bahay. Tumawag ako 911, gumagana naman. At bukod diyan nagulat ako kasi yung fire extinguisher namin, hindi lang isa, hindi lang dalawa, pero tatlo. O diba, bless na bless tayo dahil yung tatlo nating fire extinguisher na luma, pinalitan nila ng bago. So yan, importante po yan, no, na meron tayong fire extinguisher, hindi lamang sa place of business. Dito po may umakyat from the Bureau of Fire Protection, nag-check sila dito sa GV99.1 na tayo po ay may fire extinguisher. Yan. At kailangan din po natin yan sa bahay. At eto na po ang nating nice or ating nice thought of the day. Base ito dun sa karanasan ni Norberto. Siya ay bata pa lang, no, grade 1. Hindi man lang niya alam na may sunog. Ganon kasafe ang feeling niya. At ganon din kasafe ang feeling natin kay Lord. Diba? Parang wala kang muang-muang eh. Kasi we are going to let him fight our battles. Ka nga. O, bihira lang naman akong mag-share ng ating Bible verse. Pero Exodus 14:14, the Lord will fight for you and you shall hold your peace. Ang Panginoon ang lalaban para sa atin. Kailangan lang para maging payapa ang ating puso. Tina-translate ko lang. Hindi siya. Sakto yung translation. And a time check ka, vibes?
1: 3 p.m. This time check is brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
0: In short, who do you want to be on your team? Whose team do you want to be on? Lalo na pag feel natin wala nang pag-asa. Kasi if we let God fight our battles, let God fight our battles kasi He hasn't lost one. Siyempre gusto natin dun tayo sa winner. This has been DJ Nice and DJ Yung Nice and Nice, pero lagi may pabaon na spice dito sa GV99.1. Your good vibes.

0: It is now 3:20 p.m.
1: This time check is brought to you by Skelan. Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lumang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at bulsa.
2: Hey Kavibes, are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A good vibes reminder from GV99.1.
3: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
4: Bye anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
5: Let's go, Lala!
4: Bye mga mother! Unahan ko na kayo, tumakbo!
6: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unilab yan.
1: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
8: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5, kasi iba sa 5.

0: It's 4:20 p.m.
1: This time check is brought to you by BioJessic. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. BioJessic.
2: Keep it safe out there. Eyes on the road, hands on the wheel, and phones out of sight. Practice safe driving, Kavibes. A good vibes reminder from GV99.1.
3: Happy 42 years of us being together, mga ka-vibes! Kasama mo kami sa bawat umaga, sa biyahe, sa trabaho, at sa bawat kwento ng buhay mo. Kasabay sa sound trip, kantahan, at tawanan. Thank you for all the love, mga ka-vibes. 42 together years of good vibes and good music. This is GV99.1, your good vibes.
4: You've got the talent, you've got the skills. Now, take them global, right here in Clark. Emapta is bringing global accounting and finance opportunities closer to you. Ready for what's next? Explore opportunities with Emapta Clark at careers.emapta.com. Follow Emapta Philippines on Facebook for details.
5: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
6: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
7: Let's go, Lala!
6: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
8: Enjoy ang buhay pag nagbay sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Niyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Unilab yan.
10: Enjoy ang buhay pag nagbay sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Niyang pa sa heart at pulsa.
11: It's Melly Francisco.

0: That song was brought to you by Delish Cheese Dough Pizza, a better pizza. Eme pakanan, pa-deliver ay pasalubong na yan.
1: Hey, Kavibes, are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A good vibes reminder from GV99.1.
2: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
3: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
4: Let's go, Lala!
3: Bye, mga mother! Unahan ko na kayo, tumakbo!
5: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Niyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Unilab yan.
7: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Niyang pa sa heart at pulsa.
8: Kavibes, advertise!
9: Huh? Advertise?
8: Yes! Advertise with us! May negosyo ka ba? May bagong product, brand opening, promo, event, o gusto mo lang mas maraming makakilala sa brand mo? Huwag nang magdalawang isip, ipaabot ang mensahe mo sa libo-libong Kavibes araw-araw. Advertise with GV99.1 and GVAM 792. Tara na! Advertise with us today. Send us a message on our Facebook page or email us at yourdriveradio@gmail.com.
10: Nanay, tita, lola, this is our time. DJ Amir po ito, ang titang ina ng bayan. Kung may mga kwento kayong di masabi kay nanay o mga sikreto na mahirap i-share kay lola, dito nyo ibuho sa Tita Nanay Time. Dahil dito walang judgment, this is your safe space, mga nakshis and kumare.
11: Tita Nanay Time with DJ Amir, tuwing Sabado, alas 12 ng tanghali hanggang alas 3 ng hapon, saan pa ba kundi sa inyo nag-iisang Good Vibes Station, GV99.1.
12: Mami, gustong atin lata, liyo, putla, bota kulang kadaya.
13: Minum kang United Home for Sulfate Iron, saw, para malusuging daya at malinuing itsura. Kaya bening ustong dieta at ehersisyo.
14: United Home. Unilab yan.
15: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
16: United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
17: It's Melly Francisco.

Don't know why. We are GV 99.1.

0: It's 6:20 p.m. This time check is brought to you by Biogesic. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
1: Happy 42 years of us being together, mga ka-vibes. Kasama mo kami sa bawat umaga, sa biyahe, sa trabaho, at sa bawat kwento ng buhay mo. Kasabay sa sound trip, kantahan, at tawanan. Thank you for all the love, mga ka-vibes. 42 together years of good vibes and good music. This is GV99.1, your good vibes.
2: Abe, easy ka lang. Kabud ka pa mo, may balik yung sakit mo ne.
3: Eh ako niyag yung kawan nita.
2: At tuna, in return of the kamba, binat niya po ang ating lagnat, sakit ng ulo at katawan. May binat, ampong miyabe abeng sakit.
4: Mas bilis banat kesa kayang apat.
5: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
8: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5 kasi iba sa 5.
9: Worried about obesity, high blood cholesterol or sugar? Or a gym buff looking for healthy and delicious meals? Healthy Meal Gourmet Pampanga delivers nutritious and affordable breakfast, lunch, and dinner across Pampanga and Bulacan. Follow or message Healthy Meal Gourmet Pampanga on Facebook. Your goals, our meals, better you. Healthy Meal Gourmet Pampanga.
10: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic. Maaasahan kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
11: Unilab quality yan!
12: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic!
13: It's rainy season. Warm up your day with your number one good vibe station, GV99.1.
14: Bahala nga ba? Maghanda ako para king pamilya, pamangan, bakal, pati panlulunong kailangan. Bilang ima, buri ko siguradong kapading inumanda. Kasi, nung kapading panulo, panatakulo. Balo ko maging masalesing pakiramdam da. At makapagbalik lang agad king obra o pamagaral.
15: Karas king panulo, dapat kapad. Metong paalala, iba't king right med. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med. Pila, pila.

Kamusta naman yung mga ka-vibes natin dyan sa may pampang public market? Ang balita po natin na nasunog dyan is 300 na stores. Sobrang laki po ng sunog dyan sa pampang public market. Kahit hanggang kanina pong umaga, naka-monitor po kami kung ano na pong nangyayari sa pampang. Iingat po tayo. Para sa mga ka-vibes natin dyan, konting paalala lang, huwag nating iiwan ang ating mga appliances na nakasaksak habang po kayo ay nasa labas. Ugaliin i-check yung ating mga outlet at siguraduhin na wala pong nakasaksak para at least hindi po tayo magkaroon ng anong tawag doon? Alam nyo na yun? A short nakalimutan ko yung

nyo pong iiwanan yan na nakabukas or nakasindi. Ugaliin nyo po i-double check ang inyong mga appliances, ang inyong mga kung ano man po yung mga electronic devices na meron kayo. Siguraduhin ninyo na naka-unplug po yan kapag hindi ginagamit. Lalo-lalo na yung nararamdaman din po natin ang init ngayon. At paminsan-minsan ay umuulan. Kaya wag po tayo tawag doon, kampante. Magdala pa rin tayo ng payong kasi meron naman localized thunderstorm na tinatawag. Kasi alam mo yung mga localized na yan, dapat yan eh. Pinaghahandaan natin kasi hindi naman natin alam kung kailan siya tatama, kung kailan uulan. Lalo-lalo na ngayon eh, marami pang bagyo pang nasa labas ng PAR. So maghihila na naman yan ng habagat. Gusto ko lang din batiin ang ating friend si Aling Barbara Deyang, kay Aling Angela Inali. Asensya. Shoutout po sa pamilya Deyang and Benoza family. Ayun, love you daw, sabi ni Angela. O inuulit ko, shoutout po sa pamilyang Deyang and Benoza. Happy listening po. At sana ay natutuwa kayo sa ating playlist for tonight. At papalitan ko ito. Alam na alam ko ang inyong mga favorite song eh. Alam na alam ko ang 90s. Alam ko naman 90s ka eh. Alam ko naman yun yung mga favorite ninyo eh. Magpiplay tayo at sabi niya dito, What's Love Pusa? Request song. Sige, hanapin ko. Ipiplay ko po yan agad.

Ay, galing kay Mami Fines. Good evening, DJ Clark. Happy Throwback Thursday. Kindly play the song 24K Magic by Bruno Mars. Thank you. God bless you from Mami Fines. Sige po, ipi-play po natin yan. And another texter from 3345. Good evening, DJ Clark. Pa-request naman ng Smile in Your Heart ni Ariel Rivera. Or Rivera po. Binasa ko lang po. Rivera. Sabi niya dito, sige na ako. Ako yung nagbabasa lamang po, no? Sabi niya dito, Smile and Your Heart by Ariel Rivera. Cash money in the building. Let's go, the world ends tonight. At kung kayo ay low energy kagaya ko, triple kill tayo ngayon. De, charot lang. Papasayin ko ang inyong araw. Eh, send nyo na inyong mga song request at inyong mga pabate at gusto nyong ipabasa sa akin on air. Sa 0908-516-4466. At like and follow nyo na rin po aming mga social media ako sa Facebook, TikTok, X, and Instagram. Just simply search UGV 99.1. At mapapakinggan din po 24/7 sa Signal TV Channel 306. At sa online, just download the MixLR app and search GV 99.1. At sa aming YouTube channel naman, just simply search GV 99.1, your good vibe station. At makakasama nyo po ako hanggang 9 o'clock po yan. Mararamdaman ninyo ang bagyong DJ Clark ngayong gabi. Rumaragasa ang good vibes.

Ian, si Ma'am Aida Carano, na lagi nakikinig sa atin. Sabi niya, gandang gabi po. Energetic voice daw, parang hindi sa ngayon. Kasi na-traffic tayo dyan banda. Alam niyo ba, merong school dito banda sa Balibago. Sa likod. Balibago or part na siya ng Pulong Maragul. Alam niyo kapag labasan ng mga bata. Alam niyo, saan sila talaga nagpa-park? Sa gitna ng daan. Baka naman pwede niyo pong ayusin ang inyong school. At dapat may mga designated waiting for loading and loading area po yan. Kasi kayo po yung nagkakos ng traffic dyan. Kayo po ang nakakaabala sa mga taong nagmamadali at may pasok. Baka naman pwede pong pakiayos. At meron din po kaming nakasalubong dyan last Saturday sa baba. Nagbababa po kami ng gamit, naka-hazard naman, at hindi po kami magtatagal doon. So, 2 minutes pa lang kami nagbababa ng gamit, less than 2 minutes pa nga eh. Meron ba naman nagsabi, hoy, huwag kayo mag-par dyan, naka-hazard doon. Oh. Mag-par dyan, ang luwang po ng daan, at gabing-gabi na po yun, alas 11 p.m. ng gabi. So wala na po talaga nga traffic, kaya sinakto po namin doon sa entrance ng building ng GV para at least, kasi sobra pong bibigat ng aming mga daladala. Yung speaker siguro tumitimbang yun na 50 kilos. Then yung mga kailangan pa po namin gamit na iakyat, marami po. Kaya nakipag-away po siya. ang kalbo. Kalbo po yun. Ang nakaaway po namin, kalbo. Wag talagang walang buhok. Mainitan ng ulo. Or yung mga ilan lang sa atin, no? Kapag ganun, mga ka-vibes. At hindi naman talaga kami papatol talaga, eh. Pero kung ano-ano sinasabi, tok-tok-tok-tok-tok-tok. Siyempre kami din, nag-80-80.

namin mali yung ginawa namin na nag-hazard kami. So, hindi naman talaga siya gitna. So, tabing-tabi. Bakit siya galit na galit? Yan, luwag-luwag po ng daan at wala pong sasakyan. Alam niyo, parang hindi siya masaya sa buhay niya. Walang nagmamahal sa kanya. Ganun yun. No? Nakatabi naman eh. Konting konsiderasyon lang kasi talaga sobrang bigat. Tapos fourth floor pa namin aakit yung mga gamit. Kaya kung ikaw ay nakikinig ngayon, kilala nyo ko. Kilala nyo kami.

0: Magpa-deliver na from any of our DCD branches in Pampanga, Tarlac, Zambales, Bataan at Bulacan. Pwede ipasalubong sa pamilya, hangout with barkada o handaan. Eme Pakanan, Delish Cheese Dough, a better pizza.
1: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
2: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko. Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
3: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Unilab yan.
5: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
6: It's Melly Francisco.

0: Saigon 100% Knockdown.
1: GB99.1 goes online. You'll never miss your favorite DJ. Now we're online. Just visit www.mixlr.com/GB-991 or download the Mixlr app and search for GB99.1.
2: Gusto mo bang makarinig ng mga kwento?
3: Talaga lang, ha?
2: Ako si DJ Kakay, ang inyong kaakay sa bawat kabanata ng buhay.
3: Sandali, hindi pa ako tapos.
2: Ang buhay ay minsan nakakatawa.
3: Thank you so much, amen!
2: Nakakalungkot.
4: Grabe kayo eh.
2: Minsan,
3: akala ko ba, baby mo ko?
2: Nakakatakot.
4: Huwag mo nang isipin yun.
2: Minsan, nasa taas.
5: Lahat ng araw sa inyo.
2: At minsan,
6: titikman ninyo ang batas ng isang apel!
2: Nasa ibaba.
7: Oh, sinabi mo pa.
2: Nandito ako para ibahagi ang iba't ibang kwento para sa inyo. Abangan niyo ako tuwing Lunes hanggang Biyernes, 3 p.m. to 6 p.m. dito lang yan sa kaakay niyong Good Vibes Station, GV99.1.
8: This song is brought to you by United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
9: Put the fucking mic on!

And you're still listening to GV 99.1, Your Good Vibes. My name is DJ Colarca sa programang Good Vibes Connection. Hello mga vibes, ang topic natin ngayong gabi. Pag-uusapan natin yung isang bagay na halos lahat tayo eh naranasan na or na-experience na natin. Ayan, bakit nga ba tayo affected sa opinion ng mga ibang tao hindi naman natin kilala? Ulitin ko, ang pag-uusapan po natin ngayong gabi, bakit tayo affected sa opinion ng mga taong hindi naman natin kilala? Now hear me say, diba minsan isang comment lang sa social media, isang tingin o yung isang salita sa taong hindi naman natin na ka-close, buong araw nating iniisip yan. At napapatanong ka rin sa sarili mo, may mali ba sa akin? Bakit niya sinabi yon? O ano kayang iniisip ng ibang tao tungkol sa akin? Diba napapaisip din naman tayo sometimes. Pero minsan natatawa ka or natatawa ka or funny kasi dahil hindi naman natin sila kilala, hindi naman natin alam kung ano yung pinagdadaanan nila, pero somehow may power silang sirain ang mood natin. Minsan naman ginagawa natin ang gusto natin, pero kapag may nagsabing hindi bagay sa atin, bigla tayong nagdududa sa sarili natin. Pero bakit nga ba ganun tayo mga kabayos? Bakit mas pinapakinggan natin ang opinion ng ibang tao kaysa sa sarili nating pagkakakilala sa atin? Tama ba ang aking pagkabigkas doon? Ulitin ko, ang pag-uusapan po natin ngayong gabi, bakit tayo affected sa opinion ng mga taong hindi naman natin kilala? Pwede nyo po ang tawagin or text sa 0908-516-4466. Like and follow nyo na rin po ang aming mga social media accounts sa Facebook, TikTok, X, and Instagram. Just simply search GV99.1 at mapapakinggan din po 24/7 sa Signal TV Channel 306. At sa online, just download the MixLR app and search GV99.1. At sa aming YouTube channel naman, just simply search GV99.1, Your Good Vibe Station. Ito galing kay 7969. Good evening, DJ Clark. Pakipili nyo naman po ang One More Try by A1. This is Gretchen ng Porak, Pampanga. And another texter from 3016. Good evening, DJ Clark. Pwede po bang mag-request ng Last Flight or Last Flight Out by Plus One? Salamat po. And another message galing kay Ma'am Catherine Santos. Happy Throwback Thursday sa'yo, DJ Clark. Pakiplay naman ng Through the Years by Kenny Rogers. Thank you, ingat, and God bless. Hindi po, susubukan ko pong i-play lahat ng iyan. At ulitin ko, ating topic ngayong gabi, bakit tayo affected sa opinion ng ibang tao? Hindi naman natin sila kilala. Naranasan mo na bang maapektuhan sa sinabi ng taong hindi mo naman din kilala? Marami yan yung makasalubong mo lang at may sasabihin sa'yo. Mas magiging dagdag sa iniisip mo yan. Ano nga ba mali sa akin? Bakit niya nasabi yun? Ano ba yung iniisip ng ibang tao tungkol sa akin? Napatanong ka na ba sa sarili mo? Ano nga ba yung mga yon? Bakit niya nasabi yun? And ulitin ko ating mga numbers sa 0908-516-4466. E bago ang lahat, let's play the song Goodbye by Air Supply. And once again, my name is DJ Clark sa programang Good Vibes Connection, only here on GB 99.1, Your Good Vibes.

And you're still listening to GV99.1, your good vibes. My name is DJ Clark sa programang Good Vibes Connection. Ayan mga kabayos, ang topic natin ngayong gabi, bakit tayo affected sa opinion ng mga taong hindi naman natin kilala or kilala? Pwede niyo po akong tawagan or text sa 0908-516-4466. Like and follow nyo na rin po aming mga social media accounts sa Facebook, TikTok, X, and Instagram. Just simply search GV99.1. At mapapakinggan din po 24/7 sa Signal TV Channel 306. At sa online, just download the MixLR app and search GV99.1. And sa aming YouTube channel naman, just simply search GV99.1, your good vibe station. At kung wala po kayong load, pwede rin po kayong mag-message aming Facebook page. Mababasa ko po yan agad-agad. Ulitin ko, para sa mga kaka-tune in pa lang, my name is DJ Clark. At ang pag-uusapan natin ngayong gabi, bakit tayo affected sa opinion ng taong hindi naman natin kilala. Basahin ko muna yung mga text messages. Galing kaya 1461. Hello DJ, pag-greet naman sa mga anak ko na sina Sam, Geraldine, Yan, and misis ko na mahal ko na si Raz Pascua. Galing yan kay Bagsik. Ulitin ko, pinabati ko sina Sam, Geraldine, Yam, at sa misis niya nga, mahal na mahal ko daw. Hindi ako ha, yung si Bagsik. Happy listening po, Ma'am Raz Pascua. And another texter from 7746. Good evening DJ Clark. Pwede pong mag-request ng Please Be Careful With My Heart by Jose Marichan. Thank you. Grace ng Manibaog Porak. Sige po, ipiplay ko po yan. Sana nakikinig ka pa. Galing naman sa ating friend. Pasensya na. Yung internet kasi dito sa GB, papugak-pugak ba? Diba? Dahil siguro mainit, tapos biglang ulan, tapos init na naman, hihinto. Kaya pabugak-pugak. O, saan nakikinig ka pa? Sabi niya, ay, Meko, yang agad, ano? Bakit kung magkapampangan, no? At tagtag niya pa, anong dinner mo DJ Clark? Di pa ako nagdi-dinner, gutom na po kami lahat dito, apat po kami nasa office. Mama, hindi pa umuwi, mamaya kakain tayo. Gutom na ako! Pero tatapusin. Gutom na kami. Nagaling kasi kami sa labas, pagtapag po kami nasa labas, nakabalik po kami, mga 4 PM na, grabe. Pero kaya yan. Ito ay isang pagsubok lamang. Meron na naman kaming labas na labas.

pansin natin ang ito yung sakripisyo natin. Mag-sacrifice tayo. Ito galing kay Ma'am Rica Gregorio. Good evening DJ Clark. Pa-play naman po yung Make It With You. Salamat po. Sige po, ipi-play ko po ang inyong mga song request. Sakto-sakto, diba? Mga mellow music naman ang trip natin ngayong gabi. So, mapi-play ko yan. Dahil throwback Thursday din naman. At ipa-priority po natin ang inyong mga favorite song mula 80s hanggang 90s yan. Ang galing kay 5147. Good evening po DJ. Dati akala ko wala akong pakialam sa sasabihin ng ibang tao. Pero may isang comment na hanggang ngayon po hindi ko pa rin nakakalimutan DJ. May taong nagsabi na feeling niya ang yabang ko o may yabang ako na parang ang taas ng tingin ko sa sarili ko. Hindi naman niya ako kilala ng lubusan DJ, pero naapektuhan ako ng sobra. Pagkatapos noon, naging conscious na ako sa lahat. Kapag nagsasalita ako, iniisip ko kung baka may ma-offend, baka tumawa ako, o iniisip ko kung masyado ba akong maingay. Kapag may ginagawa ako, iniisip ko kung ano yung sasabihin ng ibang tao. Unti-unti, DJ, napapansin ko nga binabago ko na yung sarili ko para lang hindi ako ma-judge ng ibang tao. Pero DJ, napapaisip talaga ako bakit hinahayaan ko nga kontrolin ng opinion ng isang taong hindi naman ako kilala kung paano ako nabubuhay. Ang sakit kasi habang sinusubukan kong maging acceptable sa lahat, unti-unti ko nakakalimutan kung sino talaga ako DJ. Hindi ko naman sinasabing wala akong pakialam sa lahat ng criticism. May mga bagay na kailangan nating pakinggan at pag-isipan. Pero ngayon, natutunan ko na hindi lahat ng opinion dapat maging sukatan ng pagkatao ko. Kasi sa huli, DJ, yung taong nanghusga sa akin, baka nakalimutan niya na yung sinabi niya. Pero ako, ilang buwan kong dinadala yon DJ. Kaya nakikinig ako ngayon na laging nagdududa sa sarili ko dahil sa sasabihin ng iba. Pero DJ, huwag mong hayaang ang ilang segundong judgment ng ibang tao magiging dahilan para mawala ang confidence mo sa sarili mo. Hindi ka ginawa para magustuhan ng lahat. At hindi mo kailangan pilitin na ang sarili mo para lang maging komportable ang ibang tao sa'yo. Yun ang isa rin na lesson na natutunan mo. At hindi naman lahat ng tao kaya nating i-please para i-accept tayo kung ano po ang pag-uugali natin. At hindi po lahat ang nakakasamalamuha mo matatanggap ka. At hindi lahat ng kausap mo ay kaibigan mo. At hindi lahat ng nakakasalamuha mo magiging mabait sa'yo. Ganun lang siguro yung magiging lesson natin ngayong gabi. Huwag natin babaguhin yung sarili natin. Kung alam mong tama ka, kung alam mong mabait ka, at kung alam mong hindi ka nakaka-offend ng iba. Kasi pag alam mo kapag may nasaktan ka na ibang tao, magpapasorry ka niyan eh. Magpapasorry ka kasi may na-offend ka, may nasaktan ka, at alam mo sa sarili mo masakit ang sinabi mo.

another texter from 7657. Good evening po, DJ. Siguro ang pinaka nakakapagod na part ng buhay ko ngayon is yung feeling na lagi ko kailangang isipin kung ano po ang sasabihin ng ibang tao. Dati simple lang naman ako eh. Gusto ko lang or kung gusto ko, DJ, ginagawa ko. Kung masaya ako, hindi ako nahihiyang ipakita. Pero habang tumatanda ako, parang dumadami yata yung mga batang nakatingin sa akin. May ginawa akong desisyon para sa sarili ko, pero may nagsabing na selfish daw ako. Nagbago ang career ko. Sabi ng iba, sayang lang yung pinag-aralan ko. Hindi ako sumama sa isang gathering. Sabi nila, suplado daw ako. At eventually, DJ, kahit yung mga bagay na gusto kong gawin, tinatanong ko muna sa sarili ko, ano kaya ang sasabihin nila? Hanggang siguro na isang araw, DJ, napansin ko na hindi na pala ako yung gumagawa ng desisyon para sa sarili ko. Ginagawa ko na lang sila para hindi ako mapag-usapan. Ang sakit, DJ, yung mga taong iniisip kong huhusga sa akin, hindi naman pala ganoon na ka-interested sa buhay ko. May sarili rin silang problema. Ako lang yung ilang buwan na nagpapahirap sa sarili ko dahil sa opinion nila. Kaya ngayon, unti-unti kong binabalik ko sarili ko, DJ. Hindi ibig sabihin na wala akong pakialam sa ibang tao. Pinipili ko lang kung kaninong opinion ang bibigay ko ng halaga or bibigyan ko ng halaga. Kasi hindi naman lahat ng tao may opinion tungkol sa'yo. May karapatan ka ding magdikta kung sino ka. At baka yun yung kailangan kong matutunan. At DJ, hindi ko kailangang maging perfect sa iba or sa iba para lang maging proud ako sa sarili ko. Diba, mga kabais, marami tayong nakukuha lesson tungkol sa inyo at marami kayong nare-realize tungkol sa mga sinasabi ng ibang tao at isa lang naman siguro ang ating parang isa lang siguro yung mga nasa isip natin ngayon, huwag natin silang pakinggan. Kung ano po ang inyong tinatahak, eh dun tayo, hayaan natin manghusga sila. At hindi po sila ang gumagawa ng buhay natin. At hindi natin sila kailangan kung puro negative po ang sinasabi nila tungkol sa'yo. Kaya naman mga vibes, ako'y magbabalik maya-maya and let's play the song Break Away by Kelly Clarkson. And once again, my name is DJ Clark. Sa programang Good Vibes Collection, only here on GV 99.1, your Good Vibes.

0: I just swear that I'll always be there.
1: And you're still listening to GV99.1, your good vibes. My name is DJ Galar sa programang Good Vibes Connection. Kaya mga guys, ituloy natin ang ating pinag-uusapan ngayong gabi. Bakit tayo affected sa opinion ng taong hindi naman natin kilala? Ayan, babasahin ko muna inyong mga text messages or isend nyo muna inyong mga opinion sa 0908-516-4466. Ito galing kay Ma'am Catherine Santos. Ako DJ Clark, simple lang at tahimik lang akong tao. Naranasan ko din nung mahusgahan. Hindi ako nagpapa-apekto sa mga pinagsasabi nila. Basta ako, ginagawa ko ang alam kong tama at hindi ko naman sila pineperwisyo sa mga naging desisyon ko. Masaya ang buhay ko masaya ako sa buhay ko kasama ang pamilya ko. Kaya maging masaya na lang tayo para sa buhay ng iba. Thank you, DJ Clark. Alam niyo, no? Dahil yung this generation, nakikita ko napapansin na kapag merong taong may achievement sa buhay, nagiging masaya yung ngayong generation. Pero yung mga generation ng mga naabutan ko, medyo ma-judge. Lahat kinukumpara kung ano yung mga narating mo sa buhay. Tapos gina-judge ka kapag hindi ka namamansin. Kapag hindi ka pumupunta sa family gathering ninyo or sa mga kaibigan na meron kayong gathering, kapag hindi ka pumupunta kung ano-ano pa ang sinasabi. Di ba pwedeng busy lang yung tao? Hindi ba pwedeng iba na yung tinatahak niya? At hindi ba pwedeng inuunan niya muna ang kanyang mga priority? Can't wait to live my life with you. Dapat nating isipin, kapag hindi po available yung tao, hindi ibig sabihin na mayabang sila. Ibig sabihin nun, naghahanda lang yan sa future. At meron pa namang ibang time para makasama pa yan. Para makasama mo siya. Ito galing kaya 0149 DJ. Dati sobrang conscious ako sa mga sinasabi ng ibang tao tungkol sa akin. Kapag may gusto akong gawin, iniisip ko muna ano kaya sasabihin nila. Kapag may bagong trabaho, iniisip ko kung may magja-judge ba sa akin. Kapag hindi ako sumama sa mga lakad, baka isipin nila suplado ako. Kahit sa social media, bago ako mag-post, ilang beses ko muna iniisip kung may masasabi sila. Hanggang sa dumating yung point na napansin ko, parang hindi na ako nabubuhay para sa sarili ko, DJ. Nabubuhay ako para lang walang masabi ang ibang tao. Ang sakit isipin na ang dami kong gustong gawin sa buhay pero ilang taon kung pinipigilan yung sarili ko dahil takot akong mapag-usapan. Then DJ, may nagsabi sa akin, alam mo, baka masyado mong binibigyan ng importance yung opinion nila. Kasi habang iniisip mo kung ano ang sasabihin nila tungkol sa'yo, sila naman busy rin naman sa kanilang or sa sarili nilang buhay. Doon ako natahimik kasi totoo. Ang dami kong desisyon na hindi ko nagawa dahil sa mga taong baka hindi naman ako maalala after a few days. Ngayon, natuto na akong piliin kung kanino opinion lang talaga ang papakinggan ko. Hindi naman ibig sabihin na wala akong pakialam sa sasabihin ng iba. Siguro natutunan ko lang na hindi lahat ng opinion kailangan kong dalhin. Kasi sayang naman yung buhay kung lagi mong iniisip or iisipin kung paano ka magiging acceptable sa iba or sa lahat. Hanggang sa makalimutan mo kung ano ba talaga yung gusto mo. Kaya, di ba, parang tayo ngayong time na to, parang kahit nga yung mga kamag-anak mo kapag may sinasabi or may hindi maganda sasabihin sa'yo, nagiging ini-ignore mo na lang . Kasi magiging daladala mo rin yan. Meron ding mga nakakausap ako, kahit kamag-anak nila, kina-cut off nila. Lalo-lalo na kung negative po ang sinasabi ng Lalo na kung kadugo mo, tapos negative sa sasabihin sa'yo. Kung pwede mo i-cut off, kung pwede kang mag-silent, kung pwede kang, kung pwede lang, wag pumatol, wag mong papatulan. Kasi mas, kapag pumatol ka, sasabihin nila wala ka rin respeto. I will love you. Pero yung para tawag dito, meron din ako nga napansin din. Sabi nga nila noon, sinasabi sa akin, rumispeto ka sa nakakatanda. Sa mga sinasabi nila sa'yo, kailangan mo i-accept yun. Pero hindi sa lahat, kailangan mo respetuhin. Lalo-lalo na kung pangit yung pakikitungo sa'yo ng matanda or yung nakakatanda sa'yo. Kasi marami dyan na medyo may edad na, pero yung tabas pa rin ng salita or dila nila talagang mapapaaray ka eh. At dadalhin mo yun habang buhay eh. Eh hindi siguro para sa akin. Sa akin lamang ito ah. Sa akin lang. Hindi lahat ng nakakatanda ay kailangang respetuhin.

Lalo na kung may sinabi sa yung hindi mo katanggap-tanggap. I'd give my last breath from this moment. Pero mali, baka may maling or may ma-offend. Para sa akin lang po yun. At hindi ko pwedeng i-apply sa inyo. Pero yun po yung pananaw ko kasi ang dami ko na po nga na-experience na nakapagsabi sa akin ng masasakit na salita na nakakatanda sa akin. Kaya ini-ignore ko na lang. Huwag papatulan, huwag magsasalita. At yung respetong binigay ko noon, syempre mababawasan. Pero kaya kong makipag-salamuha pa rin sa'yo. Or sa kanila. And another texter from 6594. Good evening po, DJ. Siguro isa ako sa mga taong sobrang affected sa opinion ng iba. Kahit ayaw kong aminin, may time na may narinig akong sinabi tungkol sa akin na kesyo, nagbago raw ako. Feeling better than everyone. Masyado na raw akong tahimik. Ang sakit lang, DJ, hindi naman nila alam kung ano yung pinagdadaanan ko. Hindi naman nila alam kung ilang beses ako umiyak ng mag-isa. Hindi nila alam kung bakit pinipili kong lumayo. Hindi nila alam kung gaano ako kapagod mag-explain sa mga taong nakapag-decide na tungkol sa akin. Kahit hindi naman nila alam yung buong story ko. Pero dahil narinig ko yung mga sinabi nila, nagsimula akong magtanong sa sarili ko, bakit nga ba mali? Bakit kailangan kong baguhin yung sarili ko? Bakit kailangan kong patunayan sa kanila na hindi ako masamang tao? Ang ending, ako yung napagod. Kasi kahit anong gawin ko, may masasabi pa rin sila. Doon ko na-realize, DJ, na hindi pala lahat ng misunderstanding kailangan kong ayusin. Hindi lahat ng tao kailangan kong kumbinsihin. May mga taong hanggang version nila sa akin ng may mga taong hanggang version lang nila sa akin ng kilala nila. And maybe is that okay, DJ? Kasi mas gugustuhin ko ng maging misunderstood ng ibang tao kaysa habang buhay kong baguhin yung sarili ko para lang maintindihan nila ako. Yun lamang po, maraming salamat. Kaya nga, diba, kapag pagod ka na at sawang-sawa ka na sa issue na nare-receive mo or sinasabi nila sa'yo, may times na tatahimik ka talaga. May times na hindi ka magsasalita kahit sa bahay. Kasi ganun po ang ginagawa ko. Uuwi ako, tahimik lang, kakain, de tulog. Pag Saturday, Sunday, diretso, wala naman ako issue sa bahay. Pero siguro napapagod lang din sa dami ng naririnig ko sa labas. At dami rin nakakausap sa labas. Siguro napapagod na lang din yung utak mo makipag-usap. Pero wala namang problema. O sadyang pinapahinga ko lang yung utak ko sa dami na nangyayari. May mga ganong exercise akong ginagawa. May mga desisyon ako sa buhay na ako lang po ang nagde-decide. And mostly ngayon, ako lang talaga. Siyempre, ang tawag dito? Matanda ka na. Kaya mo na alam mo na yung tama at mali at hindi mo na kailangan ng kailangan pa rin ng gabay, pero kung yung binibigay naman ng gabay ay mali, hindi mo na talaga papakinggan. You are the one right beside you is where I belong. Pero mga kabais, reminder lang natin tonight, hindi natin kontrolado kung ano ang isipin ng ibang tao tungkol sa atin. Kahit gaano tayo kabait, kahit gaano natin ipaliwanag ang side natin, may mga taong pipiliin or pipiliin pa rin tayong intindihin sa sarili nating paraan. Pero hindi ibig sabihin nun kailangan nating dalhin lahat ng opinion nila. Bakit nga ba tayo affected sa opinion
opinion ng mga taong hindi naman natin kilala. Maybe because tao lang tayo. Gusto natin tanggapin na tayo. Gusto nating maintindihan tayo. At ayaw nating mapag-usapan ng hindi natin alam kung paano ipagtanggol ang sarili natin. Pero tandaan natin, hindi lahat ng tao na may opinion tungkol sa'yo may karapatan ding tukuyin kung sino ka. Kung alam mong wala kang ginagawang masama, kung alam mong ginagawa mo naman ang best mo, minsan okay lang na hindi ka maintindihan ng lahat. Hindi mo kailangan ipaliwanag ang buong pagkatao mo sa taong sa taong isang version lang ng story mo ang nakita. Kaya ngayong gabi, mga ka-vibes, piliin natin kung kaninong opinion ang bibigyan natin ng halaga. Kasi sa dulo ng ikaw pa rin yung kailangan mabuhay sa mga desisyon mo, hindi sila. Guys, hanggang dito na lang. At tignan natin kung makaabol pa si DJ Betty or papasok siya today. Di wala balita eh. Abangan niyo po siya every Tuesday and Thursday pagkatapos ko from 9 PM hanggang 12 midnight. May makakasama niyo na, may makakasama na po kayo hanggang alas 12 ng gabi. Ako naman, abangan nyo po ako every Tuesday and Thursday from 6 PM to 9 PM sa programang Good Vibes Collection. And once again, my name is DJ Galarca. Only here on GV99.1, your Good Vibes. And let's play the song, She Believes in Me by Kenny Rogers. Only here on GV99.1, your Good Vibes.

0: That song was brought to you by Angeles City Taekwondo School Marquee Mall in Angeles and Magalang. Follow us on Facebook.
1: Kindness goes a long way during rainy days. Offer a hand, share an umbrella, or check on a neighbor. Let's spread good vibes on any day. This is a Good Vibes reminder from GV 99.1, your good vibe.
2: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
3: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
4: Bye, mga mare!
3: Unahan ko na kayo, tumakbo!
5: Ruwa ka! Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Niyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Unilab yan.
7: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Niyang pa sa heart at pulsa.
8: GV99.1 goes online. You'll never miss your favorite DJ. Now we're online. Just visit www.mixlr.com/gb-991 or download the Mixlr app and search for GB99.1.

Good evening, mga ka-vibes. Ayan, hello po sa inyong lahat. This is Yo Baby, DJ Betty of GV 99.1. Your good vibes. Your location, let's focus on communicating. Welcome po sa aking bagong programa na Safe Sound. Ayan, chill lang tayo, relax, and let the noise fade. Ayan. Para naman kumaan ang mga pakiramdam natin ngayong gabi. At times I wonder why I fool with you, but this is sa mga ka-vibes natin dyan na may mga song requests o kaya naman gustong i-shout out on air, pwede kayong mag-text sa mga numbers na 0967-069-5768 or 0908-516-4466. You can also send us a message on our Facebook page. Just search GV99.1 or just simply visit www.facebook.com/GV991. Kung ka-vibes namin kayo sa ibang parte ng mundo, diba? Pwede kayo makinig sa Mixler or Radio Garden. Just download the app and search GV99.1. And for Mixler, mga ka-vibes, you can visit www.mixlr.com/GV-991. Ayan, since hindi tayo nakapag-play ng short audio clip last time, ngayon ipi-play natin siya later. At abangan nyo lang mga ka-vibes, ano ba yung pwede nating or ano ba yung thoughts nyo about that short audio clip that I'll be playing later. Sabihin nyo lang sa akin kung anong nararamdaman nyo. Is it on point, di ba? Nakaka-relate ba kayo or anything? Ayan. Anyway, let's listen to the song Angel Baby by Troye Sivan. Again, this is Ya Baby, DJ Betty of GV99.1. Your good vibes.

0: Spreading a good vibe since 1983. It's ya, baby, DJ Betty of GV99.1. And welcome to my newest program, Safe Sound.
1: Through drought and
0: fear. Let's chill, maha vibes, relax, unwind, and let the noise fade, and let the good vibes stay on. Sabi ko sa inyo kanina, may play ako na ano, na short audio clip na para i-judge talaga. Para ano, para pakinggan natin and let me hear your thoughts about it. Since, sabi ko nga, this program is about letting go yung mga ano, mga nararamdaman natin or, alam mo yun, meron ka lang na safe space to vent out. Ayan. Ayan, I'll be playing the short audio clip now, mga vibes. And there you go.
2: It's okay. No, it's not.
3: But it's okay to think about it.
2: It feels so bad.
3: That's okay too. There was nothing else you could have done.
2: I don't want to feel this way.
3: You have to. You have to be honest about how bad it feels so you can move on. That's how it was for me.
4: Okay.
0: And I'm going to play it again, mga ka-vibes, para naman maramdaman natin yung short audio clip na yon. And I honestly stumbled upon this sa Facebook lang naman, di ba? And yan, ulitin natin. Wait lang, ulitin natin.
2: No, it's not.
3: But it's okay to think about it.
2: It feels so bad.
3: That's okay too. There was nothing else you could have done.
2: I don't want to feel this way.
3: You have to. You have to be honest about how bad it feels so you can move on. That's how it was for me.
4: Okay.
0: Ayun. Ito talaga yung isang tumatak na ano na phrase sa akin. You have to be honest of what you feel so that you can move on. Diba? Ang question natin ngayon, mga vibes, why is it so hard for people to share and express their emotions to other people? Bakit sobrang hirap sa atin na i-express yung emotions natin or i-share natin yung emotions natin sa ibang tao? At bakit sobrang hirap na ramdamin natin yung feelings ng mga to, di ba? So, our topic for today is about feeling the feelings. Ramdamin natin kung ano ba yung mga hinanakit natin, di ba? Bakit hirap na hirap tayo? Bakit hirap na hirap tayong i-share sa ibang tao? Ano ba yung naiisip natin? Bakit hindi natin masabi? Kasi minsan, pag hindi natin na-express yung emotions natin, mga ka-vibes, nagli-lead siya sa ano, sa biglaang galit, ganun. Alam mo yung mga ano, mga pumipitik na lang bigla, mga ganun. Ganun talaga, or bigla na lang silang nawawala sa sarili. Na hindi maganda, kasi ibig sabihin, hindi natin napaprocess yung emotions natin. And sa mga vibes natin dyan, na mayroong comments, or ano ba yung masyashare nyo tungkol sa why is it so hard for people to share and express their emotions to others? Kung may sagot kayo dyan, you can text our text lines 0967-069-5768 or 0908-516-4466. You can also message us on Facebook, www.facebook.com/GV991. At sa mga ka-vibes natin ngayon, kung gusto nyo ba ako makita, naka-live po tayo sa ating TikTok at GV991FM. At follow at like or follow, subscribe na kayo sa other social media accounts natin, X, Instagram, YouTube, just search GV99.1. At kung nakasubscribe naman kayo sa ating Signal TV, nasa channel 306 po kami. Yan. Sana madami yung ano, nakikinig natin sa Mixler ngayon. Tignan nga natin kung ilan ang ating listeners sa Mixler or MixLR. Wow, meron tayong 13,000. Oh, ang dami ah. Anyway, ayan. Tingnan natin yung entry ng iba nating mga ka-vibes kung bakit mahirap para sa kanila ang mag-share ng nararamdaman nila or express yung emotions nila sa ibang tao. Una-una from, tingnan natin. Actually, ako din, mga ka-vibes, nung una-una, past few years, mahirap talaga din sa akin na mag-express din ang emotions ko kasi nga, nakasanayan. Yun yung nakasanayan. Eto, sabi niya, from main check. Main check daw siya. Some people can use everything you open up to them against you and or use everything you open up to them with other people, especially those people who don't like you, sabi niya. Sasamantalahin nila yon para pagkaisahan ka, ganon. Lalapit sila sa mga taong ayaw sa'yo, tas makikipagsanib-pwersa sila sa mga tao, especially sa mga taong ayaw sa'yo. Ano daw? Ayan, makikipagsanib-pwersa daw sila sa mga tao na may ayaw sa'yo just to gang up on you. Kaya ayaw niyang nagsishare ng emotions niya or ayaw niyang express yung feelings niya to other people. Para sa akin naman, meron kasi talagang ganong tao. Hindi natin yung maiiwasan. Pero, as in, although sobrang rare at sobrang messed up naman ng pag-iisip ng ganong tao, ganong klaseng tao, kasi nga nahihirapan ka na si pagkakalat pa, di ba? Or gagamitin pa sa'yo yung naranasan mo or yung experience mo. Sobrang messed up ng taong yun. Pero at the same time, sino ba yung nahihirapan at the end, di ba? Tayo din naman, kasi hindi natin malabas kung ano nararamdaman natin. You just have to feel the feelings. Another one from Undecided Kim. Sabi niya, as someone na nag-share lang about good things in life, but never about those hardship I'm facing, it's either dahil hindi sila sanay na mag-open since bata pa sila or may nangyari sa kanila noong nag-share sila. May mga tao kasi na ginagawang biro yung mga pinagdadaanan mo. May mga tao rin na hindi trustworthy. Isa rin sa pwedeng rason is dahil hindi sila pinapakinggan pag nag-open sila or nagiging ano pa baga yung mga open nila. Hindi ko gets yung ano pa baga. Siguro ano pa nga ba? Ganun siguro. Ano pa nga ba? Yan talaga yung mangyayari. Minsan kasi sinasabi talaga sa atin yun, di ba? Sinasagot sa atin na, ganyan talaga. Nag-open ka lang, ganyan talaga. Wala ka naman magagawa dyan. Hindi mo pwedeng makinig ka muna. Ganun, di ba? Hindi mo pwedeng makinig ka muna. O kaya, kahit samahan mo lang ako, pero wag pag feeling mo kasi or pag sinasabihan ka kasi ng ano pa nga ba ganun talaga, parang feeling mo na invalidate ka di ba? Ayun, another one from Mad Potato. Sabi niya, people judge. Marami ring mga tao na si ako nga kung kailan ang gusto mo lang ay makakausap. This is why I adapted to just write poems and stories whenever I feel down or just read the Bible. Ayan. Kasi if you are alone and you can still vent out, what you feel while crying, why do you need people who will judge you or give advices na gagawin lang nila dahil wala sila sa sitwasyon mo? If a friend reach out to me with a problem, I will just listen to them. The next question ko when they're done is, ano balak mo? This will give them things to think about without me giving advices that I would do, not things they would do. Ano daw? Siguro yung mga, kaysa naman sabigyan mo siya ng advices na alam daw nila na hindi naman nila gagawin. Ayun. Okay, sabagay, kasi minsan talaga concern lang talaga yung mga tao sa'yo, diba? Kaya sila nagbibigay ng advices, but not to the point na parang, intrusive. Intrusive na yung advice niya na, kasi, ma-feel mo na talaga na pinanghihimasukan na yung buhay mo, ganun. Pare-pareho lang naman tayong nahirapan, no? Kaya pare-pareho lang naman tayong may dinanas, ganun. Pero, pwede, dyan ka muna, chill. Chill, girl, chill. Oh. Anyway, tuloy-tuloy natin i-share yung mga answers or mga thoughts na mga ka-vibes natin sa tanong na why is it hard for people to share and express their emotions to others. Ayan. Mga ka-vibes, kung meron kayong habol na sagot, i-text lamang yan sa mga numbers na 0967-069-5768 or 0908-516-4466. Anyway, let's listen to the song Snooze by SZA. Again, this is Ya Baby, DJ Betty of TV 99.1. Your good vibes.

And that's Lose Control by Teddy's Memes. You're still tuning into your number one good vibe station, GV99.1. It's your baby, DJ Betty. Welcome po sa aking programang Safe Sound. Let's chill, relax, unwind, let the noise fade, and good vibes stay. Kung may mga song request po kayo, kaya naman gustong i-shout out on air, pwede kayo mag-text sa mga numbers na 0967-069-5768 or 0908-516-4466. Naka-live po tayo ngayon sa ating TikTok. You can visit at GV991FM. So, ang topic natin ngayon, it's about feeling the feelings. Ayan. Paano natin nararamdaman yung mga dapat ramdamin? Minsan kasi hindi natin maramdaman. Charis lang. Anyway, ayan. Nag-share na ako ng mga, ano, mga sagot ng mga ka-vibes natin earlier. Ayan. Pero ang question kasi natin ngayon ay, why is it hard for people to share and express their emotions to others? Dito may nagsabi from our live, TikTok live, sabi niya, wala silang lakas na loob na mag-share ng problema from Doito. Tapos ang sabi niya pa ay, saka lang, tignan natin, medyo malayo tayo sa ano, sa cellphone eh. Ano ba yan? Kaya sinasarili na lang yung problema sa maraming tao. Haharap ka ng nakangiti, pero pag ikaw na mag-isa, iiyak ka, sabi niya. Ang lungkot naman nun. Pero totoo, sabi ko nga kanina sa kanya, dahil din siguro sa way ng pagpapalaki sa atin, na kailangan mong maging tough sa harap ng ibang tao, kailangan wala kang, ano, wala kang, alam mo yun, kailangan well put ka. Gets mo ba yun? Yung parang, hindi ka pwedeng magpakita ng emotions na nagagalit ka or naiinis ka. Kailangan ano pa din, kailangan okay pa din kahit hindi na okay. Anyway, ito pa sabi ng iba nating ka-vibes. Sabi niya, from next connection, sabi niya, loss of trust, especially if they have been vulnerable before and people took advantage of them. Number one reason talaga, pagkawala ng tiwala. Ayan. Diba? Kasi syempre, mag-share ka ng feelings mo, mag-share ka ng ano, ng problema mo sa isang tao. At yung pinag-sharean mo na yun, pinagkakatiwalaan mo talaga, 'di ba? Trusted talaga 'yan. Hindi ka kasi mag-share sa ibang tao nang hindi mo pinagkakatiwalaan. So, tapos biglang at the end gagamitin 'yon. Ano mo yung gagamitin 'yon para masaktan ka? Diba? Sobrang lame, sobrang messed up ng mga taong ganun may pag-utak. Nakakainis kaya. Sundukan na lang. Ayan, sabi naman ni ano, ni... Ang daming sagot ni Maycheck, ha? Ito naman, from Narrow Tap. Sabi niya, nabasa ko lately, some people are really avoidant. Oo, meron talagang mga gandong tao na hindi talaga nila isa-share. Kasi nga, yun nga, hindi nga nila napaprocess na maayos yung mga emotions nila. Diba? Dahil sa kitagal-tagal ng panahon na mag-isa na lang sila or feel nila mag-isa sila, feeling nila, kaya naman nilang dalhin or kaya naman nilang ayusin ng mag-isa. Kaya ganun, hindi sila na nag-share. Kaya ba mga ka-vibes, ano ba sa tingin nyo? Or why is it so hard for people to share and express their emotions to others? Again, itaksama yan sa mga numbers na 0967-069-5768 or 0908-516-4466. Narealize ko, halos similar yung mga, ano, mga sagot ng mga ka-vibes natin. More on trust talaga, no? Pag ano, pag nasiraan, nasiraan. I mean, pag ano, pag na... Na-break na yung trust na binigay mo sa isang tao, mahihirapan ka na mag-share talaga. ito yung sinasabi ko kanina from Efficient Custard, sabi niya din, depende sa nakasanayan or kinalakihan. Yung sinare ko kanina na, iba talaga eh. Lalo na dito sa Pilipinas.
emotions. hindi natin masyado na ituturo kung paano tayo mag-process ng emotions. Pero sa mga kabataan ngayon, sa mga younger generations, natutuwa ako kasi nasasabi na nila kung ano na-feel nila. Hindi katulad sa ating mga millennials or sa mga kaedaran ko dyan, ang hirap mag-voice out, di ba? Kasi, ano tayo, naturuan tayong maging matiisin. Na hindi naman pala tama na ganun, na maging matiisin na lang. Eto, because si, ano naman, si Simplified Crane, because may mga tao na laging may mass experience or ayaw ng seryosong usapan. Yung mga nililigaw yung usapan, di ba? Yung, syempre, gusto mo mag-share or, alam mo yun, yung feeling mo, eh, mabigat na yung nararamdaman mo. Tapos biglang

0: We are GV 99.1.
1: It's already 10:30 p.m. Mga vibes. You're still listening to your number one good vibe station, GV 99.1. And it's your baby, DJ Betty of Safe Sound.
2: Because I just need the time and place to come through.
1: Same question pa rin tayo, ka-vibes, ano? Why is it hard for people to share and express their emotions to others? Ayan. Mag-share lamang kayo sa mga numbers ng 0967-069-5768 or 0908-516-4466. Naka-live po tayo sa TikTok ngayon. Just search GV99.1 or at GV991FM. Syempre, mag-like, subscribe, or follow nyo na lahat ng mga social media accounts namin. X, Instagram, YouTube. At kung naka-Signal TV kayo, nasa channel 306 kami. Sa Mixler naman, hello-hello po sa mga listeners natin sa Mixler ngayon. Sana okay lang kayo dyan. Opo. Na ano, na nakikinig ng mga chill music. Diba? Perfect. At sa ating ano, liker natin sa TikTok live si Lance. Maraming maraming salamat sa pag-like ng pag-like ng pag-like, Lance. Ano, ito ba yung mga few reasons why takot mag-share ng emotions ng ibang tao. Kanina, ito talaga yung ano, number one reason sa mga tao. They're scared of rejection or judgment. Diba? Pag yung tao kasi pinapakita nila kung ano talaga yung nararamdaman nila, it's like you're handing them the real you eh. Diba? You're giving them the real you. Ayun. So, kung merong kung in-invalidate ka nila or na-dismiss ka nila or na-judge ka nila because of that emotion that you showed, parang feeling mo sobrang sakit. Kasi yun na yung ikaw eh. Pinapakita mo na kung ano yung nararamdaman mo, kung ano yung ano, kung ano ka or sino ka behind that mask, 'di ba? Number two, of course, loss of control, especially sa ano, sa emotions na grief, anger, sadness, or kahit yung mga overwhelming joy. Kasi minsan nagiging chaotic. Diba? Hindi, totoo naman. Minsan talaga nagiging chaotic. Pag sobrang saya mo, minsan nagiging chaotic ka. Pag sobrang lungkot mo, talaga nagiging chaotic ka. Pag sobrang galit mo, nagiging chaotic ka din. Everything that's too much. Ayun. Nakakatakot ipakita. Kasi nga, nawawalan tayo ng control. Diba? Another one is social conditioning. Ito pa yung second sa mga reasons na binigay ng mga ka-vibes natin kanina. Ayun. Most of us kasi were implicitly taught na yung ano, yung may mga certain emotions na it feels like too much. So we have to ano, we have to hide it, 'di ba? Parang kailangan nating itago, kailangan nating ilagay sa isang ano, isang parang treasure box na dapat hindi ito lumalabas. Ito, yun yung Pandora's box natin. At syempre, another one, last to actually, because of our past experiences. If, yun nga, nag-open up ka sa ibang tao, tapos they weaponized it against you. They used it against you, 'di ba? Tapos o kaya na-ignore ka na, ganon. In-ignore nila yung mga ano, mga hinaing mo sa buhay or yung pag-share mo, yung pagpapakita mo ng vulnerability sa ibang tao, parang na-ignore or na walang bahala. O kaya naman ito kasi, mahirap sa atin at normal lang naman talaga to. May mga ganitong times na pag nag-share tayo sa ibang tao, ganyan, ang usually na natatandaan natin ay yung mga malulungkot talaga or masasakit na memories. Yun talaga yung tumatatak sa atin kasi ayaw na natin yun maulit. Diba? Kaya isipin mo, pag may ginawa kayong mabuti sa isang tao, sobrang daming mabuting ginawa pero ang tatatak sa kanila yung mga ano lang, yung mga masakit talaga. Kasi ganun talaga tayo. Ayaw kasi natin nauulit yung mga nangyari na sa past natin. Ayan. Ayan. Sa mga vibes naman natin dyan na nakikinig as of now, no, lalo na mga nagpapatulog, ganyan, mga nagmumuni-muni sa buhay, mga nag-iisip na, oo nga, no, bakit nga ba tayo natatakot na ilabas yung emotions natin o pakita yung emotions natin sa ibang tao? Ngayon naman ang tanong ko, when was the last time you let it all out? Kailan yung last time na nilabas mo talaga lahat ng emotions na nararamdaman mo? Nagpa-chaotic ka, ganon. As in, hinayaan mo naramdamin or you let it show, hinayaan mo ramdamin yung mga na-feel mo, ganon. When was the last time you did that? When was the last time you let it all out? Ayan. Tingnan mo na tayo. Pero tingnan mo na tayo ng mga sagot. Ang dami din kasi nilang ng mga sagot ng mga iba nating ka-vibes dun sa first question natin. Abang hinihintay natin kung sino ba yung sasagot ng when was the last time you let it all out. Eto, I don't, sabi ni Long Jumping, sabi niya, I don't even understand my own emotions. How can I share something I am unable to articulate? I just feel things until the feeling passes. Ito yung problema, isa sa mga problema, bakit hindi tayo marunong mag process ng emotions. Ito naman. Magbibigay ako ng mga healthy ways to process or on how to process our emotions, mga ka-vibes, no? Name it without judgment. Okay. So, bago mo i-process ang emotion mo na nararamdaman mo, you have to identify it first bago hindi mo siya kini-criticize, no? For example, di ba kasi minsan sinasabi natin sa sarili natin, ay, dapat hindi ako nagalit. Dapat, ano natin, dapat ang sabihin natin sa sarili natin, eh, nagalit ako. Nagalit talaga ako. Parang ganun. Kailangan natin i-pinpoint. Hindi natin pwedeng i-gas. Kasi nauunang pang-gaslight sa sarili natin. Ang lakas kaya natin mang-gaslight ng sarili natin. Di ba? Sobrang lakas. Other one is move the energy physically. So, pag hindi mo ma-process yung emotions mo, pwede ka maglakad-lakad, walking, jogging, play pickleball, di ba? You can also do badminton or any kinds of sports. Pwede ka mag-gym, ayan. Basta galaw-galaw lang tayo, di ba? Galaw-galaw lang tayo, vibes. Anyway, and another one is externalizing the feeling. Ayun. Kasi minsan yung mga emotions natin, they feel like they're stuck. So, nag-e-echo lang sila sa utak natin. Paulit-ulit. Pero kailangan natin talagang ilabas. Yun, externalize yung mga emotions na to. At, give it a time limit. Give it a time limit, mga ka-vibes. Kasi minsan, pag umiyak na tayo, hagulgol ah. Minsan, pag humahagulgol na tayo, nag-non-stop tayo sa paghahagulgol. Or sa pag-iiyak. Pwede natin bigyan yung time limit yung sarili natin. 10 minutes stop. 10 minutes, pwede na to. Pwede na akong umiyak. Pwede na. Alam ko, mahirap. Pero at the same time, mas mahirap yung ano, yung hindi mo makontrol or hindi mo na ano, hindi mo na mawawalan ka na sa mood, sa lahat. Hindi mo na alam kung anong gagawin mo dahil sa pagtuloy-tuloy na pag-iiyak or paggagalit. Diba? Nawawala tayo sa sarili natin. Ayun. Ayun yung mga, ano, mga few ways on how to process our emotions. Anyway, babalik ako mamaya, mga ka-vibes. This is still your baby DJ Betty FGV 99.1. Your good vibes. Later.

mag-yoga ka, do some yoga, gano'n. Mag-gym, magbuhat ka, alam mo yun. Another one is externalize the feeling. Pag feeling mo na nag-e-echo na sa utak mo yung ano yung feeling na yun, kailangan mo na talaga siyang ilabas. Kailangan ka ng ano, ng... Kailangan kang humanap ng ano, ng gamit. Paano mo ilabas yun? It's either from writing sa notes. Kanina may ka-vibes tayo dito, nag-share kanina na ganun daw yung ginagawa niya. Nag-write siya ng notes. Sa ano niya, sa... Ang tawag dito, sa Facebook niya. Para malabas yung emotions niya. Another one is give it a time limit. Kasi kailangan talaga nating i-time yung ano, yung downtime tayo. Tawag ko sa ano eh, sa pagiging malungkot or yung pagiging galit, downtime, kasi medyo negative emotions kasi siya, 'di ba? So, kailangan nating tignan kung hanggang alam mo 'yun, kailangan nating sabihin sa sarili natin na hindi ito pwedeng tumagal. Diba? Kasi pag tumagal siya, mahihirapan at mahihirapan ka at sobrang bibigat talaga. Talaga yung loob mo. Another one is look for the underlying need. Sabi niya, every emotions is a messenger trying to tell you something. Anger usually means a boundary has been crossed. Sadness often indicates a loss or need for connection. Anxiety usually points to a need for safety or preparation. Once the initial wave of the emotion has crested, ask yourself, what is this feeling trying to protect me from? Or what is it asking me to do? Ayan. Ano natin, parang i-decipher. Decipher! Intindihin natin yung mga emotions na nararamdaman natin. Bakit nga ba tayo galit? Diba? Hindi pwedeng nagagalit tayo ng walang dahilan. Laging may dahilan yan. Bakit nga ba tayo ano nalulungkot ngayon? Isa-isahin natin yan. Kung feeling natin na ano na sobrang dami na nasa utak natin at hindi na natin mapinpoint kung ano ba yung problema, bakit tayo malungkot o bakit tayo galit, isulat mo lahat. Isulat mo. For example, umaga pa lang kasi masakit na yung ulo ko. Number one. Tapos hindi pa ako nakakain ng hotdog. Number two. Diba? Mga ganun ba? talaga na example, hotdog talaga, no? Pero ito, mag-share ako ng personal ways ko, no? On how to process my emotions. Ito yung ano ko, ito yung way ko, no? Hindi to mag-fit sa lahat ng tao. Kagaya ng advice ko kanina, itong mga few ways on or healthy ways to process emotions. Pwede rin mag-work sa iyo or pwedeng hindi. At itong advice ko na to, pwede rin mag-work sa iyo or pwede rin hindi. So, una-una na ginagawa ko para ma-process yung emotions ko is lalo na pag ano, pag galit na galit ka talaga, sinusulat ko talaga 'yan. Sinusulat ko talaga. Hindi yung ano ah, hindi yung sa notes or sa phone. Sinusulat ko sa papel. So, tuloy-tuloy 'yon. Sulat mo lang tuloy-tuloy hanggang hindi mo binabasa yung sinusulat mo. Tuloy-tuloy ka lang sa pagsusulat. Tapos after noon, pwede mo siyang basahin after mo magsulat na tinatanong mo sa sarili mo, bakit nga ba ako galit? Tapos basahin mo yun. Ah, ganito. Tapos after nun, sabihin mo sa sarili mo, ano ba yung pwede natin gawin? Isulat mo ulit kung ano ba yung pwedeng gawin. Kasi nabasa mo na yun, nalampasan mo na yung galit mo kasi nalabas na lahat. Another one is, alam niyo yung ano, yung pakikipag-usap sa sarili. Ayun. Importante talaga yun. Para sa akin ha, yung pakikipag-usap sa sarili. Kasi minsan natin nakakalimutan na natin na ano na kailangan muna nating alamin kung ano talaga yung nararamdaman natin bago natin ilabas sa bibig. Diba? Bago natin ikalat or i-share or alam mo, bago ka mag-explode ng emotions mo, kailangan natin kausapin yung sarili natin. Bakit ako nagagalit? O kaya minsan, pwede mo naman tignan yung sarili mo sa salamin na, ikaw kasi ganyan, ganito yung nangyari. Pero at the same time, after that, you have to be nice to yourself. Diba? Hindi naman kasi tayo perfect. May mga pagkakamali din naman talaga tayo. At ang mga emotions na nararamdaman natin, they're normal.
Diba? Ayun, okay na. Kung ano, kung ikaw yung tipo ng taong ayaw mo mag-share sa ibang tao dahil feeling mo na judge ka, pwede mong gawin yun. Yung marap ka sa salamin, o kaya kausapin mo sarili mo, bakit kasi ganito, ganito yung nangyari, ganyan, ganyan. At least, na, di ba, nalalabas mo pa rin, externalize mo pa rin. Wala nga lang nakakarinig na iba. At mukha ka lang naman talagang baliw, oo. Pero, okay na yun. Basta maging healthy ka lang, di ba? Sabi nga nila, mental health is health. Hindi, legit kasi. Sorry na, awkward ng tao ko. Pero yun. Another one that I usually do, whenever I feel down, or kaya napapressure na ako sa mga bagay-bagay at hindi ko talaga, meron kasi talaga akong habit na ano, na magbo-burst ako or mag-ano ako, magsasalita ako ng naiinis ako, ganito. Tapos after that, pag tinanong na ako sa sagot ko, okay lang ako, ganon. Kasi, minsan nga talaga, natatakot ka talaga na magsalita, diba? Ang ginagawa ko na lang yun, usually, naglalakad na lang ako. Naglalakad, kahit ikaw lang mag-isa, kaya mag-walkpad ka, ikaw mag-isa, manood ka ng ano, ng mga series, diba? Basta, yung ano, yung utak mo, tanggalin mo siya sa, ano, naiisip mo na yon. Pero, at the same time, acknowledge mo pa din yung mga nararamdaman mo. You have to feel it. Diba? You can't let it go if you're not feeling it. Maiipon siya sa loob mo. Ayan lang. Ayan lang mga ka-vibes, it's already 11:18 PM and we only have few minutes left. Babalik ako mamaya para magpaalam lang. At syempre, i-share yung takeaways natin for tonight. Again, this is you, baby, DJ Petty of GV99.1. Your good vibes. Later!

Chill music vibes, only here on GV 99.1, your good vibes. Giggle.

0: We are GV99.1.
1: And it's already 11:51 p.m. Ha vibes. We only have 9 minutes left bago ako magpaalam. Anyway, para to wrap things up, ano, I'm going to give a few key takeaways sa topic natin for tonight. So, ito yung mga kailangan nating tandaan lagi when it comes to feeling our emotions or feeling of the feelings, di ba? Number one, of course, safety comes with a cause. Totoo naman na ang ating initial reaction, mga ka-vibes, ay to hide our feelings or naman para hindi natin talaga sinishow, di ba? Hindi talaga natin pinapakita to protect ourselves. Pero in the long run, it will create a long-term isolation and it will prevent us from genuine connection, di ba? Pag lagi nating tinatago yung nararamdaman natin o yung nafe-feel natin. Number two, of course, observe rather than absorb. And processing an emotion requires shifting from instantly reacting to simply experiencing it. You are to observe your own emotions rather than the feeling itself. Ayan. Another one is name it to neutralize it. Sabi ko nga kanina, kailangan mo sabihin kung ano ba talaga yung nararamdaman mo. You have to name it. Are you angry? Are you sad? Diba? You have to name it. Pag na-identify mo na yan without criticizing yourself, ayun, mawawala na yung overwhelming na nafe-feel mo or parang maisip mo na, kaya pala nagagalit ako kasi ganito. At from there, syempre, kung ano man yung problema na naisip mo, nararamdaman mo, or na-encounter mo nung moment na yon, magkakaroon ka ng clarity. Number three, move the energy outward, mga ka-vibes. Kung may mga nararamdaman tayong hindi natin maintindihan or hindi natin alam kung paano may feel, express natin yan, ilabas natin. As always, kailangan talaga natin ilabas. Kung coping mechanism mo ay pag walk, yan, kagaya nga ng sinabi ko kanina, go lang, mag-walk ka lang, walking ka lang, or jogging, or kung gusto mong nagdo-drawing, pag nagagalit ka to let your emotions out, go ahead. Kung gusto mong sumulat ng tula, ng kanta, or whatsoever, ilabas mo lang yan. Another one is listen to the messenger. Alam naman natin, ang mga emotions ay hindi random noise, di ba? Meron talaga silang meron silang pinanggagalingan. Kaya naman kailangan natin malaman or maintindihan kung saan ba talaga nanggagaling or connected to actually dun sa name it to neutralize it. Kailangan talaga natin malaman kung saan ba talaga nanggagaling yung galit natin, yung lungkot natin, or kung anong emotions na nararamdaman natin para alam natin, i-pinpoint kung saan ang problema. Ayun lang naman mga ka-vibes. Ako, ang dami na naman natin pinag-usapan for tonight. Ang dami. Pero don't worry, mapapakinggan niyo pa rin ako ng Sunday again sa aking programang Vibe Check ng 6 p.m. to 9 p.m. kung saan sinishare natin yung mga good vibe stories and mga deserve na bigyan ng spotlight na ka-vibes natin. Kung gusto niyo mag-share ng mga stories dyan, pwede kayong mag-message sa aming Facebook page, GV99.1. At syempre, every Tuesday and Thursday, mapapakinggan niyo na ako regularly, no? Ng 9 p.m. to 12 midnight sa aking bagong programang Safe Sound. Ayun, kung saan tayo mag-chill, mag-relax, mag-unwind, just to let the noise fade and good vibes stay. Ayan. Gaya ng ganito, di ba? Parang pag nalalabas natin yung mga nararamdaman natin or pag na-feel natin na meron tayong similar na experience sa ibang tao, parang mas gumagaan yung na-feel natin. Anyway, yun lamang mga ka-vibes. Again, this is ya, baby. DJ Betty of GV99.1. Your good vibes. sa Sunday ulit, mga ka-vibes. Mwah, mwah.

Maestro. Yeah. Sun is down, freezing cold. That's how

0: vibes and the headlines. Here are the morning roundups on us born at 6:45 ng umaga. Welcome to the show. That's ready to give you what you need to know today. And the songs to make you feel good on a Friday. It is September 18, 2026. Magandang umaga po sa inyong lahat, sa mga nakikinig sa atin sa GV99.1 at sa ating sister station at GVAM 792 naglilingkod sa bayan at sa mga nag-aabang sa ating live. Baka live ta na. Oh, panoorin niyo na ang programa. Facebook.com/GV991 and don't forget to comment your greetings. Kahit pag good morning man lang kayo sa akin eh. Maalat eh. Ah, wala na good morning sa akin eh. Diba? Eh, kayo na lang. Facebook.com/GV991. Pwede rin po kayo sa atin hong online audio streaming. Mixlr.com/GV-99-1. Meron din pong chat box dyan. Pwede rin kayo mag-type dyan at sa Radio Garden. At pati na rin po sa mga vibes natin na nasa iba't ibang panig ng Pilipinas na nakatutok naman through Signal Digital TV Channel 306. Muli, ito po si KG Boy. Maganda umaga. Uy, ngayon ay Friday. Pero pagdating ho ng... It's already the 18th of September. Alam nyo ba, pagdating ng September 28, may iniutos ang Malacanang. Malacanang has ordered the suspension of work in government offices starting at 1 p.m. Again, September 28 po ito. Hindi po ito sa Monday na ito, ha? Sa next Monday pa. Oh, di ako nagkakamali, no? Next Monday. Yeah, it's the last Monday for September. Bakit? It is to give government employees and their families an opportunity to observe the 34th National Family Week. Uulitin ko. Sa gobyerno po to, ha? Hindi ko kasama ang private sector. Puta, bigla ko na naman eh, may maglob. Iya ko na naman si Shen yun. Sabi na kasing DJ King. May ganaw siya kanoy Malacanang. Maaramdam kayo kasi government office eh. Ha? Ulitin ko, Malacanang has ordered the suspension of work in government offices starting at 1 p.m. sa September 28, half day la. Oh, half day laking work. Banta ka na makapag-spend time la with their family. Oh, yun ang siste. Because on September 28, and National Family Week po iyon. Yan. Yan ho ay inanunsyo ng Presidential Communications Office kahapon. Included po dito are all government agencies and instrumentalities under the executive branch as well as government-owned or controlled corporations and state universities and colleges. The declaration is based on Memorandum Circular Number 136. So, yon. At least, alam nyo na ngayon, ha? Hey, at least may good news tayo for the government employees. Pero ito yung hindi masyadong magandang balita. Hindi talaga maganda to. Lalo na kung magtutuloy-tuloy to. We may expect another round of a big time fuel hike sa susunod na linggo. Bakit na naman? Noong Wednesday kasi, the spike in diesel prices ay umabot na po ng 10 pesos per liter. Oo. Ano to? Ang pinag-uusapan ho natin, world market. Hindi pa ho ito yung nai-implement sa Pilipinas. Posible pa lang ma-implement next week. Oo, umabot na ho ng 10 pesos per liter ang pagtaas sa presyo ho ng diesel. Yung gasolina ho, 4.40 per liter. At yung kerosene, 7.80 per liter. O, hindi pa sila nahiya. Alam nyo, doblehin nyo na yung kasalukuyang presyo kaya ng ano, produktong pet. Nakakaya naman sa inyo. Piyutikutikyo, biglaan na. Banta, maglakad na kami munga. Diba? Maglakad na lang tayo. Ay, nako po. So, tingnan natin if this will be the third straight week ng pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo next week, no? So, alam na natin, at least may idea na tayo. Ngayon, an industry source also alerted consumers of a possible increase din in cooking gas prices o LPG pagdating ho ng Oktubre as contract prices started to soar due to the conflict in Middle East. So affected din po pati ang LPG natin. And ayon daw sa source, base daw sa trend in contract prices and premium, the retail price of LPG could go up to a minimum pa lang to ha, of 20 pesos per kilo. Per kilo. Ilang kilo ba yung inyong regular cylinder? 11 yan. So, ibig sabihin, kung 20 ay tataas na minimum pa lang yun, ha? 20 times 11 is 220. Very good class! Galing! Oh, ngayon, the government still has not yet decided on whether or not to suspend the excise tax on diesel and gasoline. Wala talaga? Wala talaga kayong balak? Ay, naka. 6:52 ang oras sa buong Pilipinas, mga ka-vibes. Bago tayo mag-instant shoutout, bago ko silipin, sino ba mga present today? Atin munang tingnan at silipin ang ating lagay ng panahon ngayong umaga na ito. Bagyo ba? Wale, sabi ng PAGASA. Pero as of 3 a.m. today, meron po tayong low pressure area or LPA. Ito po ay estimated based on all available data over the coastal waters of Dumaran, Palawan. Meron pa rin hong binabantayan na tropical cyclone na nasa labas ng Philippine Area Responsibility. Ito ho ay may category na severe tropical storm. Ito ho ang severe tropical storm Duhuan. Ang location po nito ay 2,460 km east or northeast of extreme northern Luzon with maximum sustained winds of 110 kilometers per hour near the center and gustiness of up to 135 kilometers per hour. Ang movement po nito ay northwestward at 55 kilometers per hour. At dahil dyan, makakaasa ho tayo ng cloudy skies with scattered rains and thunderstorms over Visayas, Mimaropa, Bicol Region, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Batangas at Quezon dahil po yan sa LPA at partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms over Metro Manila and the rest of the country dahil ho sa localized thunderstorms. Ang ating sunrise kaninang 5:45 at ang sunset po natin mamayang 5:56 p.m. 6:53 na umaga. Time for our instant shoutout. Time for instant shoutout. Tatay lang kinanta. Sinong buena mano today? Sinong masipag na maagang gumising at mag-comment? Oy, si Andy Buwan. Good morning. Sabi niya, good morning DJ KG Boy. I'm always happy listening to you. I really enjoy your show. Wow, maraming thank you so much for that valuable feedback. Maring Andy, means, well, no. It really means a lot. Walang halong biro ah. Pag nag-comment kayo ng ganyan, ano, at least it gives us a signal that we're on the right track. We're on the right track, baby. I was born this way. Thank you, Aparing Andy. Good morning, and I'm glad you're enjoying the show. Hello to Ate Riza Gamboa. Ala nang albugke kayo. Paring Harold Tiglao Miranda, good morning. Paring Ricky Valencia Argawanon, magandang umaga. At sa kanyang wife na si Rogel Nogoy Argawanon at sa kanilang daughter na si Riley Argawanon. Hi, guys! Good morning to your family. Hello kay Arbeth Marie Angeles. Hi, Arbeth! Kamusta ka na? Ingat din sa biyahe. Kay Marvin Kenneth Cruz Yalong. Shoutout niya kanyang asawa na, i-Kristal. Makiramdam ka no, kasalukuyan, kabang manatad ka no kayong skwela. Maya payabak kaya kayo, mimingat ko kayong biyahe na. Kay Mark Rolian. Shoutout daw sa kanyang anak na si Maya Katana at Mori Kazumo. Happy weekend to you two. Talagang gandang-ganda ako sa mga pangalan ng anak mo. Saan ba inspired ang mga names ng iyong chikiting? Parang tunog Japanese. Ha? Maya Katana and Mori Kazumo. Hello to Baring Jeng Malyari. Sabi niya, good morning, idol. Shoutout ko lang mo rin kay Abe kung TNVS Pampanga. Mitas ne namaning gas, tapos ferta mo eh magbayo, mapaaray na kamo talaga. Yan ang sinasabi ko. Diba? Kailangan eh, I think personally, kailangan ng aprubahan ng LTFRB yung panawagan ho ng ating hong transport sector, mapa PUJ man yan, mga taxi, mga jeepney, mga TNVS, na taas pasahe. Kasi nga ho, nakadepende yung kanilang pinagkakakitaan sa taas ng presyo ng produktong petrolyo. Ngayon po itong may babaya po yung gas, ang po yung diesel, tsaka yun na mo pasibayo ibaba. Diba? Itang pamagtas ng pasahe. Diba? Hello kay John Guevara Pineda. Shoutout daw kay Rio Manalo Benko. Talakad na ka! Oh, on... Ano to? On tane traffic na po ta Biyernes Apo Day. Ana. Hello to Bibon Manalang. Good morning, Lodi Cake. Shoutout daw, karang kalupa na kanong TNVS mo naman kang Pamboy Pangilinan, Arol Tua, NSVM Community Chapter. Congratulations agad, King Medical Mission yung ano. Salute to GT Pamboy from GT Bone B. From Bone ba to Bonnie? From LSE Triskelion LSE Community Chapter Arriba Arriba. Maya payabak po kaya kayo. Karing Triskelion sa makiramdam keng kekatang programa. Ampo karing kekatamong suking TNVS ha. Maraal makiramdam at TNVS kekatam. Maya payabak. Mimingat kayo ne. Sabi ng Rodolfo S. Santos Jr., maanano lang mag-spend time ding family ning government employee nung ding estudyante na maagaral private school at ilang klase. Kalalabasan kanyan, pengari lang mo ni Gatsyo. But, aburen mo na yung kanita, hanggang narugungi lang at duwang may asawang mag-date, family ya pa mo rin. Tsaka danala pa nena, ay muli rin ang anak na. Good morning, paring Rodolfo. Hello to Jovelin Amen. Kay Marivic Abeliera. Good morning at stay safe din po sa inyo. Pag-play down ng Through the Years. Hello kay Pastor Lunel Lugtu. Parigoy, good morning. Hello daw sa poging ninong ni Shiloh. Hi, Shiloh! I miss you, Shiloh. Good morning. Napaka-bibong inaanak kong si Shiloh at napaka Shiloh, miss ka na daw ni Kaloy. Hello to Fitzgerald. Lakad-lakad na muna. Huwag na muna magsasakyan. Tas daw ng diesel. Di ba sabi ko sa inyo, may dahilan tayo ngayon para maglakad na lang. Di ba? Nakapag-fitness goals pa kayo. Pipilitan ko pang mag-lifestyle change. Di ba? Kaya susunod kanini eh, na ako saling mamahaling pabanglu. Yung pabanglu ko na, diesel na ang pong gas, di ba? Siguro naman, pag umabot na ng mga 200 pesos per liter, di ba? Amoy mayamang ka na pag amoy gas ka. Sa sobrang taas ng presyo ng mga produktong petrolyo, di ba? Yayamanin ka pag amoy gas ka. Oh. Burisa ba ti kampanyaling marakal gas? Ay, gas-gas? Hello to Angela Velasco Layug. Good morning, DJ. Me, always kung makiramdam pa che papunta na ako office. Hello, ano kayong asawa na? Mahal na mahal ko, April Jessa Dulatre. Good morning. Ay, karakalata mag-comment ngayon eh. O, balikan na ako po ito kasi po tayo tama nga pagbalita. Nelayasan na kataring makiramdam.
1: The morning round of headlines.
0: Malacanang sususpendehin sa September 28 ang pasok sa mga tanggapan ng gobyerno simula alauna ng hapon para sa National Family Week.
1: The morning,
0: Kamara isinusulong na prioridad ang anti-political dynasty law. Makabayan Black Mariing tumututol. DSWD palalawigin ang benepisyo ng 4-piece lampas sa 7 taon sa ilalim ng Executive Order number 120. At Senate Impeachment Court naglabas ng show cause order laban kina House Prosecutor Terry Ridon at Private Prosecutor Attorney Benjamin Tolosa Jr. dahil sa umano'y paglabag sa sub judice rules.
1: The morning round of headlines.
0: Ako po si KG Magtoto at narito na ang detalye ng ating unang batch ng headlines today.
1: The morning round of headlines.
0: Sususpindihin ng Malacanang ang pasok sa mga tanggapan ng pambansang pamahalaan simula alauna ng hapon sa September 28 bilang bahagi ng paggunita sa National Family Week. Batay sa Memorandum Circular No. 136 na nilagdaan ni Executive Secretary Ralph Recto sa klaw ng suspension, ang mga ehekutibong ahensya, government-owned or controlled corporations o GOCCs at state universities and colleges o SUCs. Layunin ng hakbang na bigyan daan ang pagdiriwang ng 34th na National Family Week at ng kaninang Pamilya Mahalaga Day o kanilang Pamilyang Mahalaga Day upang magkaroon ng pagkakataon ng pamilyang Pilipino na magsama-sama. Gayunman, hindi kasama sa suspensyon ng mga hensyang nagbibigay ng kritikal na serbisyong pangkalusugan, pangunahing serbisyo at pangangailangan, gayon din ang emergency at disaster response. Hinihikayat naman ng Malacanang ang iba pang sangay ng pamahalaan, mga pampublikong komisyon at pribadong sektor na isaalang-alang din ang pagpapatupad ng kaparehong suspensyon upang mabigyang panahon ang mga pamilya na magsama-sama at ipagdiwang ang naturang okasyon. Itinuturing ng Kamara na prioridad ang pagpasa sa anti-political dynasty law kasunod ng desisyon ng Korte Suprema na nag-aatas sa Kongreso na bumuo ng enabling law laban sa political dynasties. Ayon kay House Speaker Faustino Bongbongga III, layunin ng panukala na tiyaking pantay ang pagkakataon sa pampublikong serbisyo at mapatatag ang demokrasya sa bansa. Tiniyak naman ni House Committee on Suffrage and Electoral Reforms Chairperson Zia Alonto Adyong na handa ang Kamara na makipag-ugnayan sa Bicameral Conference Committee or na maipasa ng Senado ang sarili nitong bersyon ng panukala. Ngunit maring tinutulan nito ng makabayan bloc sa pangunguna ni na Representatives Antonio Tinio, Sara Elago at Reneco. Ayon sa grupo, hindi umano ganap na naaayon sa desisyon ng Korte Suprema ang bersyon ng Kamara dahil nalilimitahan lamang nito ang bilang ng magkakamag-anak na maaring humawak ng pwesto sa pamahalaan sa halip na tuluyang ipagbawal ang political dynasty. Nagsimula ang mga pahayag kasunod ng desisyon ng Korte Suprema sa mga petisyong humihiling sa Kongreso na magpasa ng enabling law laban sa political dynasty sa linsunod sa provision ng 1987 Constitution. Nakatutok ngayon ang publiko sa magiging pinal at panukala sa magiging resulta ng pagtalakay dito sa Kamara at sa Senado.
1: The morning,
0: palalawigin ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang pagtanggap ng benepisyo sa ilalim ng Pantawid Pamilyang Pilipino Programa 4Ps lampas sa 7 taon para sa mga kwalipikadong benepisyaryo. Batay sa Executive Order No. 120 Series of 2026, ipatutupad ang extension simula December para sa mga pamilyang nananatili o mananatili sa Level 1 o Survival Category at Level 2 o Subsistence Category matapos ang muling pagsusuri ng DSWD. Ayon kay DSWD Assistant Secretary Elaine Faliacurna, hindi otomatiko o walang takdang panahon ang pagpapalawig ng benepisyo. Sasailalim sa taunang reassessment ang mga pamilya upang matukoy kung patuloy silang nangangailangan ng tulong dahil sa epekto ng krisis o kalamidad. Samantala, sa ilalim naman ng Republic Act No. 12325, bibigyan prioridad din ang humigit-kumulang 192,000 students mula sa 4-piece households para sa tertiary education subsidy basta't opisyal silang nakatala sa mga kolehiyo o universidad. Target naman umano ng pamahalaan na mapagkalooban ng tulong ang humigit-kumulang 3.5 milyong pamilyang kabilang sa 4-piece ngayong taon. Mahigit 115,000 families naman ang kasalukuyang nasa waitlist para opisyal na maisama sa nasabing programa.
1: The morning,
0: naglabas ng show cause order ang Senate Impeachment Court laban kina House Prosecutor Terry Ridon at Private Prosecutor Attorney Benjamin Toloso Jr. Kaugnay ng umano'y paglabag sa subjudice rule sa nagpapatuloy na impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Kinumpirmahan ni Ridon at Tolosa na natanggap nila ang kautusan ng impeachment court na nag-aatas sa kanila kanilang magpaliwanag tungkol sa kanilang mga pampublikong pahayag kaugnay ng impeachment case. Sa ilalim ng rules on impeachment, hindi pinapayagan ang mga abogado, testigo at magkabilang panig na talakayin sa labas ng korte ang merito ng kasong kasalukuyang dinidinig. Layunin ng naturang tuntunin na mapanatili umano ang integridad ng paglilitis at maiwasan ang anumang impluwensya sa mga senador na dumidinig sa kaso. Matatanda ang nagbabala si Presiding Officer Francis Cheese Escudero na maaaring patawan ng 30,000 pesos na multa ang bawat paglabag sa subjudice rule. Samantala, sinabi naman ni House Prosecutor Terry Ridon na iginagalang nilang kautusan ng impeachment court at agad silang magsusumite ng kanilang tugon. Anya, layunin lamang ng kanilang mga pahayag na ipaliwanag sa publiko ang takbo ng paglilitis at ang kahalagahan ng pananagutan at hindi maimpluwensyahan ang magiging desisyon ng mga senador na dumidinig sa kaso. The Morning, at ayan na nga ho ang detalye ng ating unang batchang headlines today. May pahabol ba kayong pabate? Hello kay Brave ALS, good morning! At kay Gloria Canlas, ikang pakiramdaman me every morning on the way to school. Kakatada pa kano kayong Chevalier at kayong Holy Family. More power to you and your station. God bless. Dakal salamat po, Ma'am Gloria Canlas, and God bless your family too. Di ho sana kayo magsawa sa akin na. Sige. 7:07 mga ka-vibes. Ang pagagawin natin. Siyempre magko-commercial break na tayo. Magbabalik ang programang The Morning Roundup with DJ KG Boy. After the commercial break, dito lang sa GV99.1 at GVM 792, naglilingkod sa bayan.
2: Anak, gising na. Anak. Rise and shine, mga vibes. Don't forget to warm up and exercise every morning to start the day right. Eat your breakfast and have your daily dose of vitamin GV. This is GV 99.1, your good vibes.
3: Ang iniinom kong gamot, yung hiyang sa akin.

0: All right, we got the good vibes and the headlines here at the morning round. About 7:46 na umaga, we're live for our second podcast of the day. Oh, by the way, since it's Friday, we usually do three podcasts every Friday because the third one is with attorney Will Rivera for the show called Legal Vibes. Mamaya na yan, tabayanan hunin yun, nandito siya. Confirmed, he's here. We're gonna do Legal Vibes today. At 8 a.m. So kung meron ho kayo mga katanungan legal, you know what to do? Come on! Isend nyo na yan ngayon din. If it's something personal, you have a legal query, pwede ho ninyong ipadala niya. Yan. Now, if it's something about what's going on in the country, lalong pwede ho yan. Okay, let's talk about that. First, to be guided. Diba? Oh, ipadala nyo sa ating Facebook Live, facebook.com/GV991. Pwede rin kayo mag-text sa akin, 0967-069-5768 or 0908-516-4466. Mga kabayes, today is Friday. It's the 18th of September, 2026. And we are live on Facebook. Marami tayong pag-uusapan na naman today, ha? Kaya nga, pwede bang diretsuhin ko na? Idiretso ko na? Ito hong ating mga headlines para makarami ho tayo ngayong araw ho na ito at agad nating masimulan ang Legal Vibes later. Pero syempre, huwag kakalimutan, order from any branch of Del's Chizo Pizza for as low as 229 pesos only. Malapit na po sila muli magbukas for franchise, ha? So stay tuned and follow them on Facebook, Del's Chizo Pizza. 7:48 ang oras sa buong Pilipinas at narito na ang ating top 3 headlines ngayong araw ho ng Friday.
1: The morning round of headlines.
0: Angeles City Government magbibigay ng tulong sa mahigit 400 vendor na naapektuhan ng sunog sa Pampang Public Market.
1: The morning round of headlines.
0: Kapulisan, tinutugis ang live-in partner matapos matagpuan ng bangkay ng babae sa loob ng refrigerator sa Rodriguez Rizal.
1: The morning round of headlines.
0: At Malacanang, binatikos ang kampo ni VP Sara Duterte sa pahayag na handa siyang pumalit kay Pangulong Bongbong Marcos sakaling magbitiw ito sa pwesto.
1: The morning round of headlines.
0: Ako po si KG Magdoto at narito na ang detalye ng ating top 3 headlines today.
1: The morning round of headlines.
0: Magbibigay ng tulong ang pamahalang lungsod ng Angeles sa mahigit 400 vendor na nawalan ng kabuhayan matapos masunog ang Pampang Public Market o bahagi ng Pampang Public Market. Kabilang sa ipagkakaloob ang Emergency Livelihood Assistance para matulungan silang makabangon at makapagsimulang muli. Ayon kay Angeles City Public Information Officer Jay Pelayo, sinimulan na ng lokal na pamahalaan ang paglilinis sa mga napinsala ang bahagi ng palengke. Inatasan naman ni Mayor Carmelo John Vilasatin II ang Bureau of Fire Protection at iba pang kaugnay na tanggapan na magsagawa ng kompletong pagsusuri sa lawak ng pinsala. Makikipagtulungan din umano ang City Social Welfare and Development Office o CSWDO at Department of Social Welfare and Development o DSWD sa pagbibigay ng tulong pinansyal at iba pang recovery assistance para sa mga vendor na pansamantalang nawala ng pwesto. Naghahanap pa rin ng pamahalang lungsod na mga ligtas na pansamantalang pwesto upang maipagpatuloy ng mga vendor ang kanilang panghahanap buhay o paghahanap buhay habang inaayos ang mga nasirang bahagi ng palengke. Samantala, tanging ang Bureau of Fire Protection of BFP Angeles lamang ang magpapasya kung kailan ligtas ng muling buksan na sa publiko ang mga bahagi ng Pampang Public Market. Isinasagawa pa ang structural at electrical safety inspection bago payagang magbalik ang mga vendor at mga mamimili. Nagsasagawa na ng manhunt operation ng Rodriguez Police matapos matagpuan ang bangkay ng isang 30 anyos na babae na nakasiksik sa loob ng refrigerator sa isang apartment sa barangay San Jose Rodriguez Rizal. Nadiskubre ang bangkay noong Miyerkules matapos humingi ng tulong sa polis sa kapulisan ng may-ari ng apartment dahil sa matinding amoy at mga langaw na nagmumula sa loob ng inupahang unit. Sa paunang imbestigasyon ng mga otoridad, lumabas umano na posibleng sinakalang biktima gamit ang isang tali bago inilagay ang kanyang bangkay sa nasabing refrigerator at tinakpan ng kumot. Huling nakitang buhay ang biktima noong September 10. Samantala, huling nakausap ng landlord ang biktima at ang kanyang live-in partner noong September 9 nang lumagda ang mga ito sa kontrata sa pag-upa ng apartment. Itinuturing naman ng kapulisan na person of interest ang live-in partner ng biktima na tumakas matapos madiskubring peke ang driver's license na isinumitin nito sa may-ari ng apartment. Patuloy ang paghahanap ng mga otoridad sa lalaki habang inaalam ang buong pangyayari at motibo sa nasabing krimen.
1: The Morning Roundup Headlines.
0: Pinatikos ng Malacañang ang kampo ni Vice President Sara Duterte matapos sabihin ng tagapagsalita nito na handang pumalit ang Vice Presidente kay PBBM sakaling magbitiw ito sa puesto. Sa palace briefing, tinawag ni Communications Undersecretary Claire Castro na absolutely delusional ang naturang pahayag at kinwestiyon kung seryoso ang kampo ng Vice Presidente sa kanilang sinabi. Nauna nito, sinabi ni OVP spokesperson Paolo Panelo na handang akuin ni Vice President Sara Duterte ang pagkapangulo kung sakaling bumaba sa pwesto si Marcos. Binigyan din naman ni Castro na ang sino mang halili sa pangulo ay kailangang may sapat na kakayahan at kaalaman upang mapamunuan ng bansa at harapin ang mahalagang usapin ng pamahalaan. Samantala, nagpapatuloy ang palitan ng pahayag sa pagitan ng Malacañang at kampo ni Vice President Sara Duterte kasabay ng patuloy na tensyong politikal sa pagitan naman ng dalawang mataas na opisyal ng pamahalaan. At yan ho, ganun kabilis. Yan ho ang ating top 3 headlines today. Again, at 8 a.m. makakasama na ho natin si Attorney Will Rivera sa programang Legal Vibes. Kaya kung meron ho kayong katanungan legal, ngayon na, isend nyo na sa 0967-069-5768 or 0908-516-4466.
2: 9 to 5 for my money.
0: Pwede rin ho kayong magkomento na sa ating Facebook Live mamaya. Meron po tayong separate Facebook Live para sa programang Legal Vibes.
2: I wake my eyes, got into the ride, went to a club with
0: you. Ay mga ka-vibes, alam nyo ba?
2: Introduce myself as said, you're a liar.
0: Di umano ito ha.
2: Baby doll,
0: ayon sa isang witness sa Sandigan Bayan, ito'y patungkol kay Senator Rodanti Marcoleta. Senator Rodanti Marcoleta allegedly solicited funds from businessman Aristotel Viray, isa ho sa mga donors linked to the plunder case involving 75 million pesos fund. Ayan ho yung sinabi ng isang witness sa Sandigan Bayan. Maria Melinda Manang Haya Henson of the Office of the Ombudsman's Field Investigation Bureau, who led the fact-finding investigation into the case, made the said revelation during the bail petition hearing of Marcoleta and his co-accused former representative Mike Defensor and businessman Joseph Espiritu and Viray. And of the 75 million pesos, yung 20 million pesos daw ay nagmula kay Viray. But it was not immediately clear if this entire amount is the subject of the alleged solicitation. Now, during clarificatory questions from Associate Justice Carl Miranda, Chair of the Sandigan Bayan 3rd Division, Manang Haya Henson said Viray stated in his counter-affidavit during the Ombudsman's preliminary investigation that it was Marcoleta who solicited the amount from him. Manang Haya Henson also noted that Viray, Espiritu, and Defensor came to the same notary public in Pasig to notarize their deeds of donation in November 2025. She also said it was Marcoleta staff Ebenezer Santos who executed the deed of donation of Defensor and Espiritu. Mamaya pag-uusapan din natin yan. Let's see. Pero may epekto kasi itong mga kaso na to ng mga senador sa pinag-uusapang threshold sa Senado. Na mamaya sasagutin ho yung sariling legal opinion itong si Attorney Will Rivera. Kung ano ba dapat ang sundin? Dapat bang maiba yung interpretasyon ang nakalagay sa konstitusyon? Is there another interpretation? Or do we have to stick or should we stick with that interpretation? Mamaya, didiscuss yan ni Attorney Will Rivera sa programang Legal Vibes, okay? While we're waiting for 8 a.m. Yung mga magpapahabol ng babate, bilisan ninyo! Magbabasa na ako! Ito na ang ating instant shoutout. Para maiba naman, huli natin instant shoutout natin today. Comment nyo na sa Facebook Live, facebook.com/GV991. Hello kay Ma'am Catherine Santos. Pa-shoutout daw sa kanyang mga apo na sina Cassie, Austin, and Kaylin. Thank you. Ingat and God bless din po. Hello to Nanay Pines Jackie. Happy weekend. And to Tita Emmy Faulkner.
3: Oh, wait.
0: Who is listening right now all the way from Guangzhou, China. Wow! Sabi niya, thank you for all the prayers from friends and relatives and Dr. Sydney, nurses who takes care of her hubby, Mark. Get well soon. We love you always and God bless your trip back to Pampanga. Ingat po kayo and have a great time in Guangzhou. Kamusta ang ano? Kamusta po ang kasalukuyang klima dyan sa Guangzhou? Is it cold? Pero alam ko pag September, medyo mainit sa China. Because when we visited last year Shanghai, during August, mainit at maulan. I'm not sure now that it's September. Ang sigurado lang ako, November is a bit cold na. Baggy weather na ng November dyan eh. Not sure about September though. Hello to Paring Mikhail. Sabi niya, chill. Hello daw. Ala ko comment sa gobyero. Pahinga muna ako. Alam mo, Mikhail, tamay ang ginagawa mo. I mean, kahit ako, after my show, I would usually just keep quiet. So sobrang nakakatuyo din ang isipin ni what's happening in our government. No? Kailangan din nating merong may mental health break. Hello to John Guevara Pineda. Shoutout daw sa mga Limbones crew ng mga TNVS ito eh. Dyan sa Pampanga. Hello to Sir Fernan Gabriel Julian. Greet lang daw niya happy 43rd birthday in heaven ng kanyang dear brother na si Philip. Thank you. Happy birthday to your brother. I know that you're missing him. Sige, sabi ni Parin, pinapainit yung ulo ni Parin Keith, ha? Si Parin Keith Ryan Figueroa. Good morning, pare ko. Alaya na akarapat ka rin government na rin. Mga tao. Huwag yun naman ho lahat, eh. Mga mababait naman ho na government official na ginagawa ang kanilang trabaho. Pero kita nyo, ha? Sa sobrang dami ng mga nangyayari ngayon, nabubuisit na talaga yung mga taong bayan. Diba? Samasan yung rugoy ngobrayo nung ninumani kayong makiramdam government officials. Diba? Liban niya yan, panindigan niya. Di na nyo na naman pong hulaga. Den boto da rin may walang kaya kayo. Den tao kaya kayo. Sige, mga kabibes. Commercial break na tayo. Alas 8 na. Sabi ni Christian May Santos, good morning. Hello din sa iyo. Sabi ni Tita Emmy, yes, weather is rainy and rain and shine like Philippines. Wow. So same pa rin, no? Like the August weather last year. Ingat po kayo. Alas 8 na and we'll be back with Legal Vibes after this commercial break. It's 8 a.m. Time check brought to you by Somix Advance.
4: Hey, Kavibes, are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A good vibes reminder from GV99.1.
5: Wish list ko for the year? Sobrang dami! Start a new hobby! Open a new biz! Hiking kasama ang besties! Travel adventure with the fam!
6: Magagawa mo ba lahat ng yan kung kulang ka sa energy at low ang immunity? Hanggang wishlist ka na lang ba? Make it happen with Enervon C+! Helps give extra energy plus immunity! with proper diet and exercise.
5: Let's do this!
6: Mag-Enervon C+ ka na!
3: Unilab quality yan.
6: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor.
4: All new, best ever Enervon. Enervon Z+.
7: This is Miki of BGYO and you're currently listening to GV99.1, Your Good Vibes.
8: I have headache. I have body pain.
9: Pag two, pwedeng flu.
10: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
11: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu.